0: number one. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good, pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman. Pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Dugang kaalam alang nimo ang Banabal Leaf Extract potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga cholesterol, kidney problems o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba tungod sa taas nga level sa corosolic acid. Sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Back-to-back partners sa kayuhan. Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule puno sa natural herbs nga makatabang sa panglawas. Imni sab kini sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Ako sir, nakakariyagi ko sa Pito Pito Plus. Mahitani kayo nakapalit ko ng radio na nalunggan ako inyong programa na nakapalit na yun kong Pito Pito. Isa bang akong nainom, hindi nakainom, hindi ko maala. Nawala na di ang bukol sa akong dapit sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuan na yun ko, makarelax ko at ang akong bukol din dapit sa yan.
5: Okay. Kanang bukol si Muntian ni mo ma'am, pila naman ka adlaw ang imo pag-antos ni mo?
4: Ang akong na matikdan na ni sir, mga hapit na tuwing.
5: Oh, dugay na di hapit na tuwing.
4: Na. Pamalit lang po ka ng tambal na ako madungan po sa kaning kuan. Pero ang akong paninaw mo, wala may alibyo. Adi, manakoto mo. So, naigid ko anang pito-pito.
5: Ma'am, unsa may imo ikasulti karon sa atong mga kaigsuunan, katong wala pa gagamit o pito-pito, ma'am, katong wala pa naulian silang gibati?
4: Labaw sa tanan, ang akong diagat akong kaigsuunan, na mo, so, naigid sila anang pito-pito, kay ang ako, giyod, sa ako ang kabahin, doon na di ko'y ako ang kausaban. Salog sa akong mga silinganan kung doon na mo'y bation, sulay lang ninyo. Wala may mawala sa ato akon akong sulayan.
5: Amen. Salamat sa Ginoo. Ngalan ganin mo bang palihog?
4: Sabra ka bang nasan, sir?
5: Asa?
4: Murek.
5: Ah, okay, sige. Ma'am, salamat kay ma'am, ha?
6: Ni sir yan, ni Mara ni sir, taga Makimuleg, Pinapawan City. Ang testimony na ko sa pito-pito, sa dugay-dugay na magumi akong pakisir. Ako ay diabetes, ako ay high blood, ako ay insomnia. Aba di ko ay atrite, sir. Pag hanagin kayo kung pag inom nga mga tambal, dugay-dugay na sir, edad pa ko ani o 45. Magsugod niya ako ang diabetes. Ang edad ka rin, sir, mag-tipad yun. Ang akong edad rin, klaro.
5: Uy, mudagan na o 20 katuig, imong sakit.
6: Oh, diyan na gid sir kay dugay na gid ako ang bati sir. Ang bati gid ako na una high blood na ko og ang akong diabetes niya. Sige ko paminaw, sige paminaw ko lang tambal ang mga herbal sir. Daghan kay kung paminom sir na herbal. Sabi ko ba na uli answer. Pero mo naman yung akong ginamintin ron sir. Di kan pagka testing na ko og inom sa pito-pito. Hmm. Ano gini akong ginamintin ko na nag-normal na akong sugar, nag-normal akong high blood. Nawala akong insomnia. Maya si Ginoo gid sir, nagtagaan ko og kanang dalan sa Ginoo nga magsigid ko og ampo sir. Kay ano magsigid ko og hilak sir mga gabi eh. Wala nil ko maayo, gusto ko kong magpasamuhi sa galing man mo na sige ko pangita nga Lord, sabani ko Lord nga tagaan ko nimo og kanang herbal nga makaayos akong dibate karon. Mga salamat din ko dako sa pito-pito capsule o pito-pito capsule. Ako rin ika-istorya sa kong mga kailam, mga amiga, tamang na may gimati karon. Tingin ninyo pag inom ng pito-pito capsule o ng pito-pito kape, kay maugunay nakaayos sa kong diabetes, maugunay nakaayos sa kong high blood.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulubano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Lock!

Langsung tenang. Welcome dire sa to ang Baraguban. Adin hay mga higalas programang Gulong ng Balad. Kauban si DJ Onio ng Bayan. Hello, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mga sana o mga sanaw. Labi na usap dire mga higalas probinsas Bohol. Telepon Megalas Kamigin Island, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, lalawigan sa Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, og sa May Surigao del Sur. Maayong gabundag, maayong gauntaw, maayong hapon og maayong gabi. Magandang, magandang, magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa programang ito, Gulong ng Palad. Kauban ang inong magdadrama o ang inong magtatambag ni ini mga orasa. Gulong ng Palad. Kauban si DJ Oniok ng Bayan. Kanagin o. Laras lampurnas mga palangga ni nagkita mo maisa-isa tungod sa kadaghan ninyo. Alas sige mga palangga, atindas na mo. Pag-atindas na mga palangga, kamang hatag rabako o fringalod sa mapilian ako mga palangga matagbulan. Okay, pag-atindas na agpas mo. Dari lang kontak sa tuang hotline mga palangga at tuang new hotline. Ayaw na mo pag-text ato ang daan atong hotline, ha? Gawa na gito mga palangga. Okay, dire na taigsoon sa to ang new hotline. 0955-399-0269. Again, 0955-399-0269. Ala pag-text na mo or panimbayaan na mo. Labi na sa itong mga silingan ng mga purya buyag, maayong pagpaminaw, o silingang mga hayblaron, maayong adlaw. Mga silingan, mga palanggang hilabtanon, maayong adlaw usab ninyo. Manghinaot usab ko nga, o kirasad mong tanan, kay naging party usab mo, ni ining atong panag-uban. Shout out sa atong mga listeners o mga buzzers. Pero wa man tay buzzers. Salamat kaninyo. Alright mga palangga, para yun ta. Unya kinikanta man ko dito sa Visayas, kantahan sa tamo mga taga Mindanao. Kininkanta mga palangga, requested ni sa to ang listener, ikaw ang dahilan. Kanta na yun, takay request good ni.

Biyaan naman hinoon. Deje, pag seryoso kanta ba, basig? Basig malatos na kakaroon. Ah, sige, sige, nara. Kantahan lagi tamo, no? Mang loon, malagi dayon, oy. Nara, para sinong tanan.

0: Nanungi mamanggong gipasigitan.
1: Aya!
0: Gimahal man untot ika, pero nganong imamanggong gibiyaan.
1: Aya!
0: Ah, Inday burakdat.
1: Aya!
0: Inday burakdat. Ang kasiling.
1: Aya!
0: Di lang ako nganlan ang kasiling nga i. Basig mapaul ko. Anong gibiyaan mong kunin mo burok doon?
2: Shout out dyan ni Inday Burak doon. Namigala sa Beat FM. Kamarusap na ni Sir Idol DJ Gino.
3: DJ Gino! I love you!
2: Graag yun ang Inday Kikig, oy.
3: Bitaw ko yan, maayong pagpamina sa tanan na itong mga higala. Labi na usab sa atong mga parinti, sa atong mga users sa pito-pito palayon. Good mo sa pag-inom aning pito-pito capsule, ha? Kay makataban gindi mga higala ay as in good. Kay ang ako lola, last year, kwan ko DJ, lahi ragud, ay, kanabitong, hangusan siya, dali ras siya mamaluya, niya, dili makatulog, as in good, dili siya makatulog. Pero sa dihang nakainom siya pito-pito capsule, so far good kuya, alas city pa lang sa gabi, matulog na good siya. Ano pa, salamat kuya sa pito-pito mo na kamo riyan, mga lulog, mga lulo, mga idaran, mga tigulang sa kalibutan. Kabalo ko, manok-manok ninyong tulog ninyo. Dahil sa mga pagkaon karon, no, ayaw mo patintal, dapat magkaon, good mo sinuandan ng mga pagkaon sa unang panahon. Diba? Sa mga mama na to, nga dili na maayo ang tulog. Nako, ako yung ika-advise sa inyo magpito-pito capsule good ta. Dahil aron nga doon natin focus mga higala, mga pisad ta o pito-pito herbal coffee mix. Babas mga higala! Ay, may anhe ko karon kay apil ko sa drama karon.
1: Ayaw!
3: Mag-drama ko karon, nahimo kong artist karon dayo.
1: Ayaw!
3: Salamat mga higala!
2: Okay, basa na tag mga bisahay. Nagsunod-sunod pero dili magkita ay ano so? Nagsunod-sunod pero dili magsultianay, magsagubangay pero dili magkita ay unsa man. Direta mga palangga sa tuang paraguban og sa atong mga mensahe. Dejonyok akong tubag sumuntik mo kay mga sakinan or mga truck. Kay magsunod-sunod raman na sila o niya dili man na sila magkitanay. Kay butang raman na sila o niya magsagubangay po sila. Pero dili po na sila magsultianay. Kay butang raman lagi na sila, Rule de Ines, Kinugitan, Misamis Oriental. Hello de Rule. Kay pagpaminaw sa mga taga Kinugitan, Misamis Oriental, mayong pagpaminaw sa inyong tanan. Good morning, DJ Unyok from Sumanay. Good morning, DJ Unyok for tomorrow. Marilyn Minusa, New Bataan, Davao de Oro. Motubag ko sa muntik mo. Agong tubag kay problema. Magsige magsunod-sunod ang mga problema. Dili nato kinimakita pero magsagubang tapagsulbat sa maong problema. Dili na to siya ika-istorya kay ang problema na aradyod sa atong huna-huna. Hihihi, maayo unta og tama na ang akong answer, DJ. Motubag ko si munting mo, akong tubag kay problema. Magsige magsunod-sunod ang mga problema. Dili na to kinimakita. Pero magsagubang tapagsulbad sa atong sa maong problema. Dili na to siya ika-istorya kay ang problema na arasulod sa atong unahuna. Hihihi, maayo unta og tama na akong answer, DJ. Atong tanawon kung mauba mga palangga. Agikan ni Marilyn Minyosa. Bulang Crystal!
1: Ayaw!
2: Agay, sayang.
1: Ayaw!
2: Ayaw! Tubag tigmo. Tao nga nagsunod-sunod sa Marites pero dili mag sa gubangay. Kana lang DJ Haway pangalan. Way pangalan. Oy, Kuya Unyok, motubag ko sa imong tigmo ang tubag nako kay Charger si Ronaldo Aquino. Laras tubag. Mayong odto. DJ Unyok, toto ni taga hinatuan surga dilsur. Akong tag-an sa imong tigmo duha ka ligid sa motor. Kay magsunod-sunod pero dili magkita ay magtambayayong sila sa ilang karga pero dili sila mag-istoryahan ay
0: De Mao!
2: Good noon, DJ Unyok, si Awan kung kakaayo. Oy, hinaot DJ dili ka muundang sa mong programa. Kay malingaw gid mi kanunay na minaw sa mong tulumanon. Ako si Pampam. Namin ako karoon diri sa Bislig City. Shout out sa mga taga Bislig City. Good noon, DJ Unyok. Motubag ko sa imong tigmo ang akong tubag DJ nga mga ilaga nga minyat kay manglakaw na sila magsunod-sunod kung magsagubangay. Dili magsultian na kay dili man sila makakita. Ako to si Juliet diri sa Bislig City. Shout out sa mga taga Bislig City. Mayong hapon din, Junyok. Ako di ay si Murphy E. Flores from Barangay Salvacion, Culaba. Biliran, usa ka tigpaminaw sa imong programa. Muntubag di ay ko si imong tigmo-tigmo. Mawagi na ang akong answer. Mawagi na ang akong answer. Nagsulot og pantalon. Nga skinny kay imo good usa iduot-duot usa mulugsot imotiil. Dira taas laing tubag mga palangka. Good morning DJ. Ako igret si Longlong sa Patin ay nag-school. Aga nag-greet na mama niya Daday Procon si Santa Josefa. Hello! Maayo pagpaminaw sinong tanan diha. Ganahan mi maminaw sa mong programa taga SM Bohol. Wasal sa mga taga SM Bohol. Pagkabibo sa mong programa din sunok basta ikaw na magtingog. Lahi rigog ka kumpara sa uban kay si Awan Kaman. Pwede mi mo tubag sa mong tigmo DJ. Pwede kayo unsay tubag ni mo. Agpas na yun. Mangutana lang ko DJ na ako'y bukol sa ako liog greater ba ni? Makaayo ba ang inyong pito-pito? Kung doon na may bukol mga palangga, pa-check up din mo sa doktor. Importante ang pa-check up sa doktor aron makabalo mo mga palangga o unsay dapat nga pagkaon ng inyong kaunon. Unsa mga bawal o makabalosan mo unsa ang mga tambal nga dapat inyong inumon. Okay? Pero ang pito-pito herbal capsule mga palangga pinaka the best good, no? Number one, nga makatabang good pod mga palangga sa dunay mga bukol-bukol. Daghan na yung kaayo ang mga tao, mga palangga, ko ang natabangan. Pagbukol ang hisgutan, mga palangga, na agani ito'y taga-bansalan, Davao del Sur nga, ginatos ka mga tao, mga palangga, ang na-inspired na si Ma'am Helen gumapak nga matod pa, dunay bukol sa Ubusihang Ilocan nga kumo na kadako. Onya, dusi lang kakapsula, inanay ang pagkakupos. Hangtod-hangtod mga palangga, nawala ang mong bukol. Onya, mo'y hinungdan sa iyang kaayuhan. Sumona mga igsoon, siya natabangan sa itong produktong pito-pito. O kamu usab, matabangan gudpun mo. Sama ni Helen gumapak o uban pa. Nga daghan ang mga bukol din mga palangga ang nag-testimony. Bukol ang isigutan. Daghan ang nag-testimony, anak. I-try ang ato ang produktong pito-pito herbal capsule, mga palangga, ha? Mapalit sa mga butika, sino mga lugar? Tag-18 ang kapsula o 180 ampere pad na to, mga palangga. Kana lang imnonimo mo, pito-pito herbal capsule. Mangutan ako din si tinuod ang giingon sa broadcaster nga ang haplas makaayo sa kabuhi o sa high blood. Nagpalit manggug ko tulo ka buwan, wala ko maayo. Unsa ang maayo ani DJ? O kiba ang imong produktong pito-pito? Si Mills de Eni from Tagbilaran City, Bohol. Kinsa man ang broadcaster riha? Nga ang haplas makaayo sa gitawag og high blood. Ang haplas para lang na sa problema gawas panglawas. Kanang sama sa kanabang kanabang sama sa mga pamaol, mga sakit sa kaugatan, mga grabing panuhot. Kabuhi okay. Dayon panakit sa likod, labi na sa mga buntis, nindot ang haplas. Pero og haplas ang isgutan, kini ang pitu-pitu liniment oil. Makatabang na aron mawagtang ang inyong mga grabing panuhot. Labi na kung ga-workout mo, kining ga-exercise mo, hindi gumalikayan mga palangga na mga injuries gamay, na mga pamaol gamay, dinagko, haplasin ninyo og pito-pito liniment oil. Duhan ikaklase na atay pito-pito herbal oil. Pero kay high blood man ka, ayaw na gyud patintal. Why? Ayaw na patuo-tuo anang haplas nga makaayos high blood. Kinahanglan na siya og maintenance. Sagad sa mga maintenance sa mga high blood kini mga Losartan. Mamanay sagad gud ginaresita sa mga doktor. Okay na siya. Na may mga maintenance na ayaw gyapon mapawala. Pero I recommend mga palangga, dili ng haplas nga gipromote anang broadcaster ng imong ginapaminawan. Kining pito-pito herbal capsule para sa high blood nimo. Kana ha? Kining pito-pito herbal capsule para sa high blood nimo po. Barato naman ang itong capsule. Tag 18 o 184. Ha? At tumus butika, ayaw mong kaulog pangutana diha tatak Melvin Food Supplement Distributor. Magid na ang para sa inyong high blood. Muos-os ang inyong blood pressure. Hantod manormal ang inyong blood pressure. Mas maayo, palit mong BP. Kaya di magid malikayan mga palangga. Ang ato mong, kung high blood mong gunta, nagdepende mga palangga sa to ang lifestyle, no? Kung ang imong kinabuhi nimo, masulubon ka, maglugos yung ka, pagpabalik o pagpanormal sa imong blood pressure. Masulubon, dali rang masuko, onya kanabang gabilar-bilar, bugat ang mga trabaho, posible yun na usas manghinungdan mga palangga nga, dugay good ka maalibyuhan. Sulikay ang sobrang stress, sobrang inom og mga alkohol o mga workaholic ng mga tao. O niya inom og coffee, ng mga coffee commercial nga naa sa tindahan, likay gud mo ana mga coke, kaon og mga humba nga gauyog-uyog. Likay-likay lang sa gud mo ana ha. Daghan gud likayan mga palangga, daghang bawal basta high blood ang isgutan. Kay gitawag na mga palangga usa sa number one nga sakit nga gitawag og silent killer nga million-million ang mga tao, mga palanggang nangamatay, gumika na ng sakita. Matag-adlaw sa tibuok kalibutan. Kung high blood mo, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo og kahadlok mga palangga nga gihisgutan ako ning high blood karon. Ingon mo nga, Dizin, hadlok ko Dizin bang? Ingon kag million-million, libo-libong tao ang nga tungod anang high blood. Moogin na realidad. Moogin na dapat atong bantayan. Kay ang high blood mga palangga, wala na nagpakita og mga sintomas, tagsar ka na magpakita. Dili man na pareha mga palanggas kabuhi nga, inanay ang pag-atake, hantod nga mo grabe. Unya ka lang high blood nga, dili man ka ayaw na magpakita o magparamda og mga sintomas. Pag mo grabe na gani ng imuhang dugo niya, gabod-baod na, mabugto ang kagugat simbako diha mo na nga. A stroke, only a atakes kasing-kasing, duhara paingnan ana. Kung atakihon kas high blood, duharay paingnan ni mo, ma-stroke ka, or Hmm. Maanhing simba ko. Palayo simba ko. Ah. So, wa man gay makahibaw, magay makahibaw asa takutob mga palangga, no? Amon ayo gud mo pahadlok, palukadlok mo diha ha. Laban lang gud mo mga high blood. Kay usa ni mga palangga nga gidebantayan sa mga tao mga igsuon nga dili gud mo atake lang high blood, labi na og gabiyahi mo nga init kayo. Ako. More water onya likay gud mo sa inom. Likay sa soft drinks, likay mo sa mga commercial coffee. Mora gina dapat ninyong likayan niya mga mantikaon, mga karne, mas maayan ninyo gulay-gulay. Likay sa mga grabbing bitsin, magic sarap. Likay mo ana ha. Mas maayo mga palangga, magamit na lang mo deguan. Gulay-gulay na lang, sabaw-sabaw na lang mo diha. Antos sa gunan ninyo kay high blood man mo. Pero di ninyo kaya maantos mga palangga kana nga pagkauna, akao magbaboy. Pero i-prioritize ninyo ang pag-inom og pito-pito herbal capsule. Salig lang mga palangga. Mubaba lagi na, manormal gunang imuhang blood pressure nimo. Pito-pito herbal capsule ang inuma matag-adlaw mga palangga. Buntag o tuhapon. Ha? Unya pila ka mga adlaw, pa-check up gani, pa-BP gani. Pabipi mo ha? Ayun mo kahlo pabipi da center. Malibayad e, libre man na. Inom mo karon og pito-pito capsule. After mga 1 week, pa-check up mo di a center. Aron makabalo mo mga palangga, unsay kalahian nga nag-inom kag pito-pito capsule. Ha? Okay, ignarayon ko. Ignarayon ko mga palangga. Dito unyok, maayo ba ning ang akong kape nga ginamintin karon kining amgus. Amgus kopi. Ang nako tiwaso. Herbal mampod ni. Pero maghapdos ang nakanganong daghan makaayo reklamo ani. Pero dili mampod siguro tanan. Again, dili na to kinahanglan mangdaot o gubang mga produkto. Wala igunas kong programa mga palangga mangdaot ta. Kauban, pabaya na to na amigo, pabaya na to na sila. Di na to kinahanglan din nga mutunob ta, mangyatak ta, sitawag ani, kining mamumba ta, wala nas kong programa mga palangga. Ang ako na yung masulti si inyo, kung kanang produkto, kung wala na nakatabang si inyo, kanong mag-maintain man mo? Kay angay-anger mong ganing products, good. Ako, wa man po kumuklaim mga palangga ang kanyang produkto igsoon, kamera ang pinaka-epektibo, kamahima ang butang bayas, ano? Ano na real talk? Pero ang ako diri mga palangga, kutob sa nipalit diri, di lang sa panghinambog mga igsoon, natabangan yun. Ano ginang ako? Testing ilang ato ang pito-pito herbal capsule o coffee mix mga palangga, aron pon matabangan ka? Ano mapaulahe man ka? O niya nakag mo palit, o ka nang nawa na ka dihan, tuay-ay na, sumbako, sumbako. Ayo gud pabutang nga magkalala na adto mas puti ka ma'am na abo may pito-pito capsule di ma'am. Ma'am na abo may pito-pito herbal coffee mix di ma'am. Ayaw mong sugot og tagaan mog pito-pito nga white attack velvet ha dili guna mo ah. Wa may kining pito-pito herbal capsule

Pero og makamimo pro plus da mga palangga, aw makaingon gyud ka, uy pagkabuyag maning akong anak, uy. Pagkalusog sa kuang anak, makita gani mo sa mga anak, mga himsog ang lawas, mga palangga, kay kusog mo katawa. Pag ang bata gani nga luyahon, mukatawa ra na nga murag, mukatawa ra gamay, mo smile ra gamay. Pero pag ang bata gani nga himsog ang lawas, mga palangga, kusog ka na magduwa-duwa. Part gud na sa bata, mga palangga, magduwa-duwa, ay gana ninyo pugni. Bantay lang, ayo lang pugni. Part na sa mga kabataan na magduwa-duwa. Kay mas dali, mga palangga, ang pagdako sa bata, ang pag-matured sa bata, ang pag-develop sa bata, ang pagsigig duwa-duwa. Ang Mimo Pro Plus, dili tambal, dugang suporta sa mga panginahanglanon, sa mga kabataan o mga kakulangon. Nutrients, vitamins, calcium, guban pa mga palangga, si Mimo Pro Plus na ang bahalaan ang tanan. O, kinsa may nai-anak di abi nga 1 to 12 years old, labi na ka itong mga ga-eskwila na, palitin ninyo ang Mimo Pro Plus, barato ra kayo, 259 naran na dahil nga presyo, so dugay na mahurot, kung namoy duha ka anak, duha lang kakutsara ang imuhang makonsum sa kaadlaw. Kung usay imong anak, usara kakutsara ang imuhang makonsum sa kaadlaw. Kung lima pod kakutsara. Kada bata, usa kakutsara sa kaadlaw. Kada human kaon, paimno nimo before maadto sa eskwelahan. Ha? So, guwapo kayo nindot. Nindot kayo ang effect ani mga palangga ngatos mga bata. Bright, himsog, dili limtanon, dali makasabot, energetic ang mga kabataan. Plus sa sigla, pro sa talino, asa ka na. So, muna'y sabot na to ha. Kitang mga hamtong, kitang mga katigulangan, pito-pito herbal capsule. Ikaduha, pito-pito herbal Cofermex. Kung ha plus, pito-pito liniment oil. Or pito-pito herbal oil. O kung giping out ka, pito-pito relaxing gel. O especially sa mga kabataan, Mimo Pro Plus Syrup for Kids. Pulos gama sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Masunod na ang Laing Juwama. Oh!

0: pa. Oh yeah! Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!

Hello. Labi na sa imong mga sukintig paminaw, maayong adlaw sa tanay. Excited ko nga imong babasa ang akong sugilanon. Ako si Marie. 28 years old ako kuya. Ganagpuyo dinhi sa Kananga, Leyte. Taod-taod ko nga nakapabinaw sa mong programa, pero na ako karon sa maasin ng trabaho. Kuya, nagpadala ko sa akong sigilanon ka mahitungod kini sa makapangitabo sa akong kinabuhi sa mga nakalabay nga panahon. Bugtong anak ko sa akong kinikanan ang nag-inusarang anak ragod ko nila, kuya. Kunya bayot pagyot. Kuya, dinan ako lang ilang ayon pa. Dugay na ko gipahibawon sa akong papa. Kadtong 16 years old pa lang ko, kuya. Murag bitawag ka ng nag-desisyon na gikukuya ba nga musultis ako ang parents nga bayot ko. Kaysa edad pa lang ko ugwan padulong sa 15 bitaw, kuya. Dagduha pa ko. Pero feeling good ako, kuya, kabayot good ko. Pero wala ko nagpahalata sa ko ang parents, kuya. Una, ginako gitog-ana ng ako, mama, kuya. Maunin panghitabo.

0: Oy, bare, asa ka pa dong? Oy! Oy, ikaw ha. Dili usa ka magsulti sa mga amaha di mo. Gamoon na imong pangalan ni mo. Kung daan pa lang ka nagsulti na ako atong bata ka pa, siguro nasultian ko ng imong amaha ni mo.
1: Ma'am,
0: o tanawa na. Maunay ka ng tigog ni mo.
1: Maunay ka ni ma'am. Ma, sorry. Sorry yun kayo mga karon rigyo ko nagsaba ninyo.
0: Onsay ninyo, ako pa. Ako pa'y gusultian ni mo. Ako kahibaw kung onsay reaksyon sa mga papali mo.
1: Na, dili na gud tama high blood, ma'am.
0: Tabangin ko, ma'am, pagpasabot ni papa. Nga madawat ko niya nga bakla ko, ma'am.
1: Ako,
0: wadyo kay mahimo og maunagid na ang imong feelings ni mo. Kung bayot yung ka, bayot yung ka. Naaman po good day mga kaliwatan nga bayot. Siguro, burag. May dugong bayot yun ka.
1: Ma, tabangi ko. Madlo ko ni Papa makahibaw, ma. Basta na niya kulatahon kong Papa.
0: Sige, sige. Ayaw og kabala ka. Sultian ko ang imong amahanin mo.
1: Ma, dapat ma, hindi lamas ako si Papa na ako.
0: Respeto alang yun, anak. Ha, respeto alang yun og onsay desisyon sa imong amahanin mo.
1: Si decision, ma.
0: Oh, unsa iyang batiyon o bakahibaw sang bakla ka.

0: Goryo.
1: Oh, asa man si Kwan? Asa man si Roy Roy?
0: Naas kwarto.
1: Ano sa'yo masagpundo naas kwarto? Kapila kong ingon ha? Kapila kong mag-ingon nga magbugha o kahoy? Na ako i-offer niya trabaho? Bakasyon man, wa may klase. Ale ragod ni Roy? Na ako'y sulti ni Roy Roy?
0: Ah, kitawag kasi mong abahan mo. Ma, kabalo na si Papang? Wala. Na ako na si sulti na ni mo. Wausan ako kipahibaw. Oh, sige ma. Hubo asan ang salina ni mo. Napay lipstick ni mo. Papaan ang lipstick ni mo. Magkipakita ka sa mapapa ni mo. Kano makata magpahibaw ma? O niya na paminawas sa kabasig na asay isulte. Ayaw sa itiming. Ha? Kapag isapot ang papa ni mo. Sige ma.
2: Ang minahal ko.
1: Oh. Na ako isugo ni mo, tumanon yun ni mo. Nagsabot ka?
0: Oo ba?
1: Oh. Akong gusto ha. Og mga lawa, mag-uban ka na kong panday. Ikapoy na yung ko sa akong libor na ko. Sige na lagabsan. Maayon na ikaw nga mauban ka na ko. Dako ng tuagong. Dako kaglawas ni kakahibaw o kiniang libor. Tuduan ka na ko kung saon. Aro magkabalo ka. On saon pagkahibaw ni mo o di ka magtuon. Maminyo ka po ano sa ipuhin ni mo. May untaong kwartahan ta. Sige na. Ha? Uban ta ko nun kamang huwam ta gamit.
0: Oh my God, kuyang. Ako nag-expect, kuyang, baka. Ipaliber ko ni Papa, kuyang. Pandemasan, magkaroon kong Papa, kuyang, uy. Dito, kuyang. Pagkaugmay yung kuyang, gipabitbit ko ni Papa, og pala, kuyang. My God, gipabitbit kong pala. O niya, kuyang. Why, first time din ako nga magpala bito kuya. Kitulo akong papa sa pagpala kuya. Nagpa-astig-astig yung kuya oy. Pero makabughat yung kaya rabi kabughat yung kaya kuya as in yun.
1: Oh! Maramag din magkakadaw kong pala.
0: Pa, ganing...
1: Ayaw pag binayot! Ha? Ayaw pag sunso na lang yung mga igago ng mga bakla. Ikaw magnilake ka. Di ko gusto magganayot ka. Sige na. Oh, kwa atong kwento mi. Balas nito. Kwa atong lukduha to patong direk kay magguan na punta. Magmasa na punta.
0: Pambugat.
1: Tarong-tarongan ang tingog ni mo ha. Ha? Sabi, kwento mo. Bayot ka?
0: Dili po eh. Bayot good town.
1: Muna gusto na ko ay pagbakla-bakla ka na kong ganaan.

0: Tay, mayong adlaw tay.
1: Ah, sir, mayong adlaw, sir.
0: Huwag ma, tay. Pahuli lang sa tagtrabaho.
1: Ano man, sir?
0: Yung lagkalain ako tay, nakita mga na kong agi ninyo. Daghan kayo back job. Ako ipapahuwi lang sa tamo. Dayon.
1: Sir, istoryahan tere, sir. Dili may mo, sir, nga mundang may og kining trabaho, sir. Kayo may lain trabaho, sir.
0: Napilibor din mo, tay, nga medyo luya. Di kahibaw. May nalang siguro nga mangita nila kong laing banday. Oh, narang sweldo ninyo. Imong anak ni mo, minusan na lang nako 100, ha? Himoon na lang nako, kanaan na lang.
1: Sige, sir.

0: 아까
1: 엉덩이 봐 생긴 가요 봐 이놈의 놈봐
0: 이까오 이까오 하게 농단 사단한 냐 너나 온다 꼭 들어봐호 이까오 하

0: grabe, naglagon gyan kung paa ko yung kolex gyan. As in gyan, naglagon gyan. Grabe! Oh! Baka ingon yung kukuya, di na yung kumausap! Di na yung kumausap, kuya. Moto, kuya. Pasalamat yung kukuya ka na undang kung trabaho kong papa kaya basag himuon yung kong labor, kuya, o eh. Ilabay, kuya, ang pila ka makabuhan, kuya, nakitaan ko sa kong papa. Sa kwarto nga ng lipstick ko, suot na ako ang sanina sa kong mama. Pagdito ko yung muna nahitabo.
1: Ay! Ba? Tinood ba niya ako na kita? Bayot ka! Ba? Ali rago dire. Ba? Dili ko bayot na. Onse dili bayot. Mao di ay na putbol tas trabaho. Kibakla kang dako. Kini agen himo. Kini si paon pati ka. Kana agen himo. Bakla ka kini ay. Karon na hibaloan ka lang ang bakla ka. Ha? Tarong ako. Ayaw ko nga mahal ninyo kong ingwanaon. Dili na mahimo. Kinahanglan gayod. Karong magasa. Kuwaon naman ang magasa rin, ano ba?
2: Naman po.
1: Kuwaon naman ang magasa rin, ano ba? Ha? Di na ko gusto pa makakita pa ni mo. Layas ang panibay. Layas! Ayaw pagbuot! Ayaw pagbuot, Ros! Ako'y magbuot aning panimangay.
0: Anak na di mo?
1: Anak na ko si Roy-Roy. Pero kanang mare-mare ninyo, wa ko makaila ng mare. Kanang bayuta na, di na ko nadawaton nga anak ko na!
0: Kuya, my God, kuya, grabe yun as in, kuya. Lanog-lanog yun ang papa, kuya, bang tayo ni papa, kuya, naglanog-lanog yun balay na bulgar yun, kuya, sa mga salingar nga, bayot ko. Sabi na sa mga lugar din, kuya. Grabe yun, kuya, uy, naunsa man ni kuya, o papa. Ilakaw yun, kuya, may ato yun kong maasin city, kuya. Dito ko sa kumbarkada, kuya. Mga babae, dito ko natulog, kuya, oy. Mama ni anak, kuya. Nilayas na kiko, kuya. Dito ko sa kumbarkada. Dito na ko, kuya. Nagguan ko, kuya, oy. Nag-change lifestyle ko, kuya. Dito ko sa kumbarkada, kuya. Nagbayot yung ko. Nag-lipstick ko. Nagbungga ko. Nagrampa-rampa ko sa dalan, kuya. O gisinggit na ko. Sa Maasin City nga bakla ko. Uy, makapugok na ako, kuya. Grabe, nagtuloy ganun kong luha, kuya, uy. Ipahibawan ako sa all the world, kuya, nga bakla ko. Sayo ba, kuya, may mong bakla? Maalas ba? Salot ba sa lipunan na maging bakla, kuya? Hindi naman ko adik-adik, kuya. Di naman siya kong kawatan. Bakla ko, pero dili ko kawatan, kuya. Kuya, sa kong buhatan din yung kuya, oy, na high blood yun ko. Angay pa ba kung muuli sa kong balay, kuya? O sa akong mamagpapang, giabog naman ko. Sa kong buhatan din yung kuya, oy. Kabalo ko, dakan ko mga friends ka, mga bayot, kuya. O sabi, matambag din yung ane. Tabangi ko rin niyo. Pasensya ko, medyo na high blood yung ko, kuya. As in good, high blood good ko, as in. Kuya, salamat ko sa time ngayon mong gibasa ang akong sigilanon, kuya. Hinaot pa unta, ngayon mo ni mahatagon ng advice, kuya. Magpaabot good ko. Banda, din ko nung advice, kuya, ha? Salamat, kuya. Hinaot nga, yung mong advice, makapababasa ko ang high blood pressure, kuya. Karon tataw ko kaya mapalit yung pito-pito capsule anik pito-pito coffee. Makapalit pa yung ko anik pito-pito limit oil ko ya kabragi high blood yung ko kuya oy. Grabe as ko yung lagom-lagom good ko. Salamat kuya sa imang paghato ko pagtaga. Di na katunta kuya ka. Kakapagagmatabangan kuya. God bless imong programa. Kini ang imong letter sender Marie. Daghang salamat.

0: Mayong pagpaminaw sa ato mga pinanga, mga senior citizens, kay lolo og lola, kay mama papa, tito og tita, og sa tuwa mga suking customers. Daghang salamat sa inyo ang padayon nga pagpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Kauban ninyo si Makabayan JJ o ang atuang programa gihatod kanato sa Melvent Food Supplements Distributor. Karon sa pipila ka mga minutos lamang, mga suking tigpaminaw. Ato ang paghisgutan, usab ang usa sa pinakapaboritong produkto, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kitang mga Pilipino, no? Di na ginato na ikalimod. Mahilig yuta sa kape. Apan karon, dili lang kay basta kape ang mo ang offer sa inyo ha. Sukad pa kini adto, kundi herbal og healthy kini nga kape. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gihiusa ang mga super fruits og herbal ingredients sama sa grapeseed, mangosteen, purple corn, panax ginseng, flaxseed nga puno sa omega-3 nga heart-friendly, moringa olifera or malunggay, ang super fruit sa tibuok kalibutan, coconut sugar, natural nga anti-diabetes sweetener. Kini nga kape, herbal-based, low caffeine og safe bisan sa mga hypertensive. Dili kini makapaspas sa tuang heartbeat o dili pod makapangaslom sa tuang tiyan. Kamu ba mga kaigsuunan, nasayod ba mo nga ang coconut sugar nga gigamit ini gikan pa sa sap sa bulak sa lubi or tree of life. Mas mayaman kini ang coconut sugar sa vitamin C, potassium, phosphorus, magnesium, calcium ug zinc kumpara sa mga ordinaryo mga asukal nga makita ninyo sa mga tindahan. Duna kini polyphenols, flavonoids og phytonutrients nga makapalong sa mga toxins og makatabang sa longevity or taas nga kinabuhi. Samtang ang ordinaryong asukal taas sa glycemic index 65 to 80, pero ang coconut sugar mubo lang aniya lamang sa 35 ang glycemic index. Busa, kung gusto nimo malikayan ang diabetes, coco sugar ang solusyon, mao kana ang sweetener sa tuang kape. Og kana palangdaan nga mga sagol, mga senior citizens, healthy na kana. Unsa na lang kaha kung atua pang apilan sa uban nga mga natural ingredients nga naa sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa matagtasa, makatabang sa paghatag kanatog tamang energy, makapag-detoxify sa tuwang lawas o makapaayo pod sa tuwang mood, makapamenos sa risgo sa diabetes, makapa-active sa tuwang panghuna-huna o makatabang sa pagmentenar sa tamang timbang. Lisod kayo nga masubrahan ang imong timbang mga kaigsuunan, no? So healthy gid kayo ni siya. Puno kini sa omega-3 alang sa tuang heart, heart-friendly. Xanthones gikan sa mangustin alang sa mga anti-cancer o anti-inflammatory effect. Mauni nga kape nga maka-relax, maka-energize o makaayo gid sa tuang lawas. So magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix na ta. Busa, ayaw na paglangan sa ato mga pinanggang senior citizens, sa ato mga suking customers, kay mama, papa, tito, tita, kaninyong tanan. Adto na ta sa pinakaduol nga butika sa tuang lugar. Ang inyong pangitaon, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sigurado alang nga gama kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Tanawon gini nyo, no? Makita man na ninyo dito sa kanabitong packaging ang Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. Ayaw kalimot ha, mga ate kuya. Paki-like o follow sa ilahang Facebook page alang sa mga updates o mga promotions. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Salamat sa inyong tanan sa padayon nga pagsalig sa mga produktong herbal sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon. Ako gihapon ang inyong Makabayan JJ, padayon nga muhatag niining maong pahinumdom. Kung gusto ka nga lami, herbal healthy coffee, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang pilion. Ako ang inyong Makabayan JJ, hangtod sa sunod.
1: All right. Alright, mga silingan, wala mati oras, mga palangga, arong magpadayon sa unahan! Daghan o daghang salamat kaninyo! Daghang salamat sa pito-pito herbal capsule! Pito-pito herbal Coframax! Mimo Pro Plus for Kids! Pito-pito mineralized swab! Pito-pito Lenamid Oil Hot Extract, Pito-pito Herbal Oil, Pito-pito Relaxing Gel, and Mimo Pro Plus for Kids. Daghan og daghan kaayong salamat mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso sa inyong pagbaminaw ng programang Gulong ng Balang. Nadungog ninyo ang kaagi ni Marie. Unsa sa inyong matambaga do eh. Kuyawa po na ito eh. Napagaw niyo ko ba? Are, makapagaw imong sugilan nun. Tama, mo naman ginato ang trabaho. Okay, padala na mo sa mga sugilan nun. Aron unya mga palangga, ako magaray ang inyohang mga sugilan nun. Palag magkalandra ka sa inyohang pagsuwat, ako na bahala o garay mga palangga. Kay trabaho ko na yan. Okay, so Lunes, padulong Sabado, nagkalanglaing mga sugilanon ang inyong mabatian. Hinaot paunta nga makahatag ng dugang pagtulunan sa tanan. Ako narabang mag-iingon sa ato ang letter sender. Sender Kabaloko, sakitan yung kasi mong part tungod kay wagin madawat sa imong papa nga naging bakla ka. Siguro, nasyak lang siguro ang imong amahan tungod kay 15 years o 16 years kanya nakita bilang usa ka lalaki. Bisan kinsa naman siguro ang amahan nga nagdahom o nag-expect imong amahan nimo nga gikan sa pagkahimugso nimo hangtod sa ingon ana na nimo nga pangidaron ang ihagong pagtuo usa ka nga lalaki. Siguro nakalitan lang siguro yung mga amahan tungod kay karumpanya na saran nga bakla ka. Dapat unta adtong bata pa ka siguro, nahadlok lang siguro ka tungod sa kahadlok sa mong papa, tungod sa kaisog sa mong papa, tungod sa kastrikto sa mong papa is motoy nakapapugong kinahanglan sa nimong itago. Apan karon kana na makasama yung buot, dako naman ka. So tama rapod nga nakahibaw ang imong ginikanan nimo. Pero dili tama ang kulatahon ka. Remember, mga ginikanan, maskin unsa pa ang imong anak timo, matumboy mana, mabayot mana, maunsa man imong anak timo sa ngalan nga ikaw ang nagbuhat o ikaw ang nahagimugso. Balihon pa ang kalibutan, anak ginan ninyo. Pilira ba mo makasuhan, anak? Walay sayop ang mahimong bakla. Walay sayop ang mahimong tumboy. Ang pinakadakong sayop ang dili na madawaton nga siya ang imong anak bisag bayot. Ako ng sala ang gibuhat ninyo mga ginikanan nga mangulatan mong anak. Sayop ba dahil nga mahimong sang bakla? Ang pinakasayop diha kana nag-adik-adik ng anak. Unsaon man ang pure nga lalaki mong anak. Unsaon man ang pure nga babae mong anak. Pero bastos adik, kawatan, killer, mamamatay tao. Bisag bayot imong anak nimo. Apan, dako sag pagigugma o pagrespeto ninyo. Bilang mga ginikanan mo. Pero atay mahimo, Mari, ang ako lang ma-advise nimo padayon sa imuhang unsa ang naasi imuhang loob sa imong kasing-kasing nimo. Pero kabalo ko nahiubos kasi mga amahan, pero watay mahimo nahitabo ng tanan. Pangayo lang gihapag pasaylo sa mga amahan, karoon pa nimo nasulti ang tanan. Kaya sayop man gihapon nimo, nga waka nagpahibawa sa mong papa, apan, kana pagsulay na naasa imuhan, yampo lang si Ginoo, kaya moabot ang panahon nga magka-okera mo si mong papa nimo. Ayaw lang surrender. Kay maskin pa og mulayo na ka si mong papa, lahi ra good pag dunay papa og mama. Salamat sa mga naminaw. Dagang salamat hanod lamang Lunes pohon sa mga oras ug susamang istasyon. Maayong adlaw. Oh!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Lilian Pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat og sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na og Magnum C, nawala kong bughat og dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
6: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea og naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan pag inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kay wala ko gibati og kasakit.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
7: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubad o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Sarisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C, kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako a working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
4: Magnum C.
3: Para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mga butika nga duol sa inyo.
4: Magnum C.
1: Nagsugod og inom og Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C.
9: Lolit Agustin, Lagao General Santos City.
4: Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mga butika nga duol sa inyo.
10: 1026.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglog.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Palit pagali ko uma. Ang ato pong UTI na ko, na ang inom na puto anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Ganon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsom, kay kaulian sa sakit. Kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Parato. Naulian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Emilyn Tabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Gami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato ko.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon kag all in kay abin mog na ay milagro. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Jubilin Rosales, Sandra Pael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po naman. Bili namin ng problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kenbank, together we can.
10: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Napay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bingting, yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa kadlaw, kapag kong inam, kalima, aneh. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
13: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68!
14: 68!
13: Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale.
14: Anniversary Sale!
13: Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ug Magnum C Herbal Coffee, mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma, ug Value Plus Pharmacy.
6: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik, ug naguba ang now.
7: Tungod
6: kita ng whitening kay save, ug bili ta ng half dose kay number. Rason nga nung daghag magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wagyu reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
9: Magnum C Caravan Binapod. At tangi ang tibuok team sa Magnum C karong Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. Ug alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Lento, Agusan del Sur. Apil na sa kalingawan o kasadyaan ng Adlawa. Pwede mo musalmot o muapil. Magnum C user man ka o dili pa. Para sa jackpot prize sa pera o Magnum C, nga na'y chance makadaog og 50,000 pesos cash. Ayaw kalimot, dalhon ang inyong mga empty sachets o blister pack sa bisan unsang Magnum C product o Mutya products. Pwede sab ka makadaog o papremyo sama sa Android cellphone, LED TV, home o kitchen essentials, portable Bluetooth speaker, o dagang panguban. Maong timani ang petsa sa inyong mga kalendaryo o gapil na sa kasadya. Agosto 22, alas 8 sa buntag sa Santa Josefa Gymnasium, Santa Josefa, Agusan del Sur. O alauna sa hapon sa Purok 5A Regional Multipurpose Evacuation Center, Rento, Agusan del Sur. Kita-kita ta sa Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato.

0: ramdam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
1: Sigurado ka?
2: Sex.
1: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Basin mabuntis ko.
3: Marriage and career.
0: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
1: Natural. Kay sige kang pambabae.
3: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
0: Yes, natawag na kito sa trabaho.
3: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong, kagaunidad, kabuhat sa Rau del Sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabir na kayo ayo sa akong lawas. Ba, mga waang, mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WERV Generic Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuha na ako nung may high blood. Salamat dahil ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami niyo kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha. Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang. Musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
7: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Happy weekend, happy araw po ng Sabado.
5: Lapas pa sa adlaw, no? Madomingo na po, tingsingba na po,
7: and
5: plancha na po sa mga uniform.
7: Karon weekend, karon na weekend.
5: Karon ka, Captain Jake, sugod na sa paglaba, tapos yung hapon. Bukaro na dahil ang mga gipanglabhan, kung ano ang mga hinayhay.
7: Buklaron ang mga linabhan, kaya ang
5: hapon. Ang sila dapat.
7: Buklaron.
5: Ay, sabre.
7: Buklason siya. Oh.
5: Ah, buklason.
7: Muklas.
5: Pagkahuman, oh. Ana, andamo na ang mga plansyahonon para inig Domingo. Anong Domingo mag-imamlansya nga? Pwede mo ito sa Mado.
7: Mga may adlong ting pahuway po. No? Oh. Yeah, relaxing mo po kayo pagka adlong Domingo.
5: Yan,
7: happy araw po ng Sabado po sa inyo lahat. And of course, sweldo po ngayon, mga kaibigan.
5: Wala man lagi ko na dawat ni Swildo Cup.
7: Da, sobra-sobra pag sa Swildo na dawat. Mamila kasi paningin ng Swildo.
5: Wala lang ko inadawat nga pag-remit on niya, ha?
7: Anyway, magkadaro po sa inyo lahat. Simulan po natin ang ating programa na punong-puno po ng kwentuhan at aral po, mga kaibigan.
5: Yeah.
7: Kumusta po ang araw ng Sabado, mga taga Davao City? Kumusta po ang araw, mga taga Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro? Happy kadayawan po sa ating lahat, mga kaibigan. Kung meron kayong pagkakataon, bumisita kayo sa Davao. Marami mga activities po sa Davao at marami mga prutas sa paligid. Barato kayo mga prutas karon. And magandang araw po sa mga taga Butuan, mga taga Kabadbaran, Hingoog City, Surigao del Sur area, mga taga Agusan del Sur, and mga taga Surigao del Norte, Surigao City po mga kaibigan na nakikinig sa programa natin. And sa lahat po ng mga taga Bukidnon area, mga taga Sultan Kudarat, mga taga South Cotabato, isang magandang araw po sa inyong lahat.
5: Yun. At saka siyempre sa mga utod ta subong na mati sa aton, mga utod ta subong. Ug ang ato ang mga igsuon karon, inamina sa tuwa. At sa lahat po na mga nakaantabay sa atin, Facebook Live, magandang hapon po sa inyong lahat.
7: Sa mga naghahanap po sa amin, Cup Live mo, karon live mi po. Ayan, oh. Pwede min yung makitaan.
5: Live fish, di live fish.
7: Live
5: fish, live crab. Live na live po tayo mapapakinggan at makikita po face to face, face ni Mami Lucky ni Captain Jake. Pangitaan lang ang atong Facebook page, ang Captain Jake and Mommy Lucky. Nakapula ang ato ang sa circle, nakapula kay tungod naka-live ta karon sa Facebook. Mag-live-live po tapo nagsaoy bahalag. Amot lang hanapan si manina ng lipstick jud ko karon.
7: Yeah.
5: Okay. Sa dibi akong kapang lipstick.
7: Oh, so. Sa Mommy Lucky say pagamusalang ni sa sakwan, makita nato yang dagway gaugal lang. Way,
5: ah, grabe pa nang gaugaoy. Di ba pwedeng gwapa gihapon bisag white makeup? Ah, organic ba?
7: Oh, kuan garo naka-makeup siya niya.
5: Wala ko naka-makeup, naka-lipstick lang.
7: Ah, lipstick lang, okay. Garo adlaw pa mga kaigsoonan, manghatag taog pa premyo kasi dyan po sa mga nanonood ng live, mamibigay tayo, lima po ang bibigyan natin ng tag 200 pesos mga kaibigan. Gusto lang namin po malaman sa mga nanonood po sa amin sa Facebook Live, ano po ang paborito nyo o ano pong product sa Magnum C ang inyo pong nasubukan?
5: Uy, uy.
7: Ayan, o, halimbawa, nakikinig ka ngayon, tapos manonood ka sa Facebook Live.
5: Uh-huh.
7: Magko-comment ka dyan kung anong paboritong product o anong product ng Magnum C ang inyong nasubukan.
5: Paborito. Yes. Unsa inyong na-try na ba? Unsa inyong nasuwayan?
7: Ayan, mamimili po si Mami Lucky ng limang Magnum C user o limang magko-comment dyan kung ano po ang Magnum C products ang inyo nagustuhan. Lima po na bibigyan ng tag 200 pesos. Ayan, yeah, ngayon
5: 200
7: po yan.
5: Pesos, Gcash ha? Ayan, i-comment na po ang inyong pinaka-paboritong product or ano po ang inyong na-try na product ni Magnum C at pwede po kayong manalo ng 200 pesos.
7: Of course, ang inyong testimonya, inyong experience. Ayan. O, syempre, comment lamang po mga kabin. Mamimili tayo ng lima. Lima po na bibigyan ng tag 200. Ang gagawin po lamang ay i-Gcash kasi mamaya kung mapipili ni Mami Lucky. Ayan, we have 45 live viewers sa ngayon mga kaibigan at pag-uusapan po natin ngayon ang
5: values na nakakayaman.
7: Values na nakakayaman. Yan.
5: Values na nakakayaman, Captain J.
7: Maraming estudyante ngayon sa kanilang mga tahanan dahil
5: ang nakikinig.
7: Yan, weekend po ngayon. So for sure, marami mga bata noon nga nakikinig o di lang mga inahanan na minaw karon sa itong programa and maganda pong pag-usapan ng values na nakakayaman.
5: Ayan, values na nakakayaman natin. Napapanahon din dito ngayon, Captain J. Naiuban nga maulawon. Pero naapoy uban nga di maulawon. Tawag ka na, bagagnaong ba?
7: Bagagnaong.
5: Bagagnaong, charot.
7: Pero bagagnaong in a good way.
5: In a good way. Oh. Values na nakakayaman natin sa araw na ito ay confidence without arrogance.
7: Ayon, confidence
5: without arrogance.
7: Ayon, maganda yan. Magandang pag-usapan yan. Dako kayo kalabutan ng confidence mga kaibigan sa kanabitong sa kanang sa unsa tamo trato og tao.
5: Makikistorya.
7: Makikistorya og tao.
5: Atong pakigrelasyon.
7: Yeah, isa yan sa mga values na nakakayaman. Naklaruhon na to, kanang kumpiyansa, dili arrogante, ana.
5: Mm-hmm.
7: Kaya doon naman po yung overconfidence, mga kaibigan, nga wasa kahibaw, nga di na makamaayo sa iya, ha?
5: Yes.
7: Mm, yeah, dili po maayo, nga watay kumpiyansa, kay kanang sobra na to, kapag mangiulawon, usahay, dili na masabtan sa uban. Kanang ito, makaingon tangam sa amin, siya di man magtingog-tingog. Abi nimo kana murag na kana murag na kinaiya pud sa hay abi nimo ba no pero ang tinuod ay mangiulawon ra gyud ay
5: O sa hay pod Captain Jake ma-misinterpret sa tawo.
7: Yan, so mao na mo experience nganong maulawon man kay kita man gud sa tua especially sa tua dias probinsya no. Kami sa una sa mga bata pa mi pagka nay bisita hipuso na dahil misa mong apuhan.
5: Unsa paghipos ka? Isunod sa sako.
7: Hago mo sa kwarto. Walay mo gawas og di mahuman og dili mo lakaw ang bisita.
5: Bisita. So nawala ang confidence.
7: Isa na siya sa
5: factor
7: mga kaibigan nga kanang magdako ta nga dunay kahadlok sa tao.
5: Mm-hmm.
7: Na magdako ta nga dunay kanabitong si tawag na Mami Lucky kanabitong wala kay ang imong self-esteem mababa. Ang imong
5: confidence.
7: Yan, confidence. Ang imong self-esteem mababa. Kanabitong mauaw ka makihistorya o makihimamat og tao. and kana lisod kana i-overcome pag nasanay mo na
5: ma-intimidate ka.
7: Yan, ma-intimidate yon. So pagka ang intimidation, mga kaibigan, di mo ma-express ang imong kaugalingon, di mo ma-express ang imong thought, mauwaw ka mo express because naanad ta nga sa unang panahon bawal ta makiistorya o kana medyo hamtong.
5: Mm-hmm.
7: Pagka dunay nag-istorya, di ka pwedeng mo appeal. Tama man po na siya, pero sana ma-process ng maayos nga mapasabot lang og tarong para di pun mubaba ang kumpiyansa sa tao.
5: Yes.
7: Ano. So mama na may experience ako na pag dunay bisita, tago rin sa kwarto. Di mo gawas o dili makiistorya og tao, labi na o dili mo gawas sa kwarto pagka dili pa mo gawas umula ka ang bisita.
5: Yes,
7: so, may maayong mahitabuan ng mga kaibigan, paano ba i-develop ang kumpiyansa?
5: Oh, yun. Magandang pag-question yan.
7: Kasi values na nakakayaman, dako kayo kalabutan kung gusto na ito ma-improve sa kinabuhi, mulambo sa kinabuhi, kailangan ng kumpiyansa sab.
5: Mm-hmm.
7: Pero dili lagi again, managlahi ang kumpiyansa o pagiging arrogante. Ang kumpiyansa, dakong tabang na sa itong kaugalingon. Pero dili usab makadaot or kung sobra po kakumpiyansa, makadaot na sa itong kaugalingon. Ang resulta, mahimo ng arrogante. Mami Lucky, paano ba maging kumpiyansa?
5: Maano maging kumpiyansa? Pinakauna, ana, Captain Jake, is that dapat kahibalo ka kung unsa ang imuhang gusto bago ni mo buhaton.
7: Ayun.
5: Isa na sa factor cup.
7: Yan.
5: Kasi kung kabalo ka, kung unsa imuhang buhaton, kanang naka-set na dito sa maugid ni ang padulngan sa imong buhaton.
7: So doon ako'y itudlo nga steps.
5: Ah,
7: paano steps. Maging mag-build o kumpiyansa?
5: Mm.
7: So the first step is practice.
5: Tama pala, no? Practice ang imong tama po ito akong giingon.
7: Practice.
5: Practice
7: sa nimo. So ibig sabihin, kung halimbawa gusto nimo makihimamat o tao or doon lang kayo gustong buhaton, praktisan nimo kanunay.
5: Mm-hmm.
7: Imo siyang hanason imong kaugalingon ba?
5: Hanason.
7: Ayan, hanas or kanang imo siyang sanayon imong kaugalingon. And kailangan yun na practice ang unang step, mga kaibigan. And second is ang imuhang pagsigi o practice mo resulta sa familiarity. So once ang butang mahimong familiar sa imo, like for example mga kaibigan, kung matubang kag tao in front of the crowd, mauaw ka mo tindog, mauaw ka mo explain. Pero kung magsigi kag practice na kadugayan kana imong kauaw, di na nimo mabantayan.
5: Uh-huh.
7: Kay familiar naman sa imuhang imong ginabuhat, kay kung sigi-sigihon nimo ba, si for example una maulawon ka, mangurog ka, magnerbiyoson ka, mamugnaw ka,
5: kulbaan ka,
7: so dili siya makamaayo sa imo. Naanta kay thought, naanta kay gustong istorya, di nimo ma-explain og maayo. Kung naka sa sales, naka sa trabaho, dili mo gawas ang imuhang abilidad o di mo gawas ang imong idea tungod kay mangiulawon ka.
5: Mm-hmm.
7: So paano sa i-develop? Through practice. Magsila kag istorya, sila kag try og kanang
5: talk.
7: Talk and gawas og ipagawas ang imong thought ba kanang i-try yun yung explain. Sige lang, practice. Then, once a single practice, it becomes familiar to you.
5: Mm-hmm.
7: Pag once it becomes familiar to you, ang kumpiyansa mo sunod, especially kung familiar na si may mong ang usakabutang sa imuha. Pananglitan, mag-drive ka. Sa unang pag-drive ni mo, nervyoson ka mag-drive. I don't know if they mga driver na minos ito karon. So, sa unang paghiga yon, mag-drive ka, makulbaan pa ka.
5: Mm-hmm.
7: Sa sige ni mag-drive, usahay, one hand ka na lang, di na niyo mabantayan.
5: Usahay, mag-text-text na lang ka.
7: Dali na lang sa imo ha, because it becomes familiar and na-build imong confidence. So that's how, that's three steps para mag-build ang confidence. Ayun, so I hope makatabang sa inyo. Isa yan po mga kaibigan, sa values na nakakayaman yung kumpiyansa. Ang arrogance naman, nanggagaling doon sa sobrang tiwala niya sa sarili,
5: sobrang
7: niya.
5: Sobrang kumpiyansa.
7: Sobrang believe sa kanyang sarili.
5: Sobra kagarboso sa iyang kaugalingon.
7: Ayan, yan ang arrogante ha. Nga nung makadaot man, kay usahay magod, pagka sobra ta kabilib sa itong kaugalingon, o sobra ta kakumpiyansa, sobra ka confident, di po makamaayo kay di ka naman maminaw o puna, pagbadlong o pagsaway. So managlahi ang confident lang o arrogante ka.
5: Ayon. Yes. Dapat confidence without arrogance.
7: Dapat confident lang. Kumpiyansa ka ba? Pero dilibot pasabot nga magsobra pod.
5: Mm-hmm.
7: Kinhanglan maminaw gihapo ka, maminaw kag tudlo, maminaw kag mga tambag. Diha musugod, musunod ang pagiging ang kumpiyansa. Mas mulabo pag ilang imong kaalam. So I hope klaro yan mga kaibigan. Yan po ang values na nakakayaman sa atin ngayong araw o weekend po mga kaibigan. Hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Napakaganda, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Init, ulan, grabe ang ubo, grabe ang hika.
5: Ang init naman po, Captain Jake, pag init kayo, grabe ka, init, gud kaayo ka ng mudikit or kanami itong magmusulod sa imuhang lawas ang kainit.
7: So, hindi po maganda mga kaibigan ang sobrang papalit-palit ng panahon ngayon. Nakaka-uban na mapislango, kalinturahon, ubo. So, kailangan po natin ng food supplement. Kailangan natin ng tulong ng food supplement ng Magnum C Herbal Capsule. Maiwasan ang buga, lipong-lipong kung doon ay anemia. Ug ang kanindot ani daghang kang testimonya. Dili lang ni kay tungod lang among gi-promote gisulayan sa kadaghanan ug ang kadaghanan miingon nga guwapo ang Magnum C kay gawas nga epektibo na.
5: Barato pa gyud.
7: Barato pa. Magnum C Herbal Capsule. Maayong imintinar sa matag adlaw labi na sa medyo mga nagkakaedad na, nag-amping na sa ilang kalawasan.
5: Health conscious na.
7: No, kailangan po Magnum C Herbal Capsule. Kasama po sa ating regular na mini-maintain.
5: Ayun. Alam mo, Captain Jake, may nabasa ako, dapat daw pagka edad mo ng 30 or 30 years old ka na, pag 30 years old ka, Captain Jake, kinahanglan daw, dapat mag-build daw ka og muscle pag 30 years old ka daw.
7: Oh.
5: Kasi pag 30 years old ka, para pag mag-build kag muscle, strong ka pag abot sa imong 40.
7: Ayun. Oh.
5: Diba?
7: Yeah, tama yun.
5: Kaya dapat din, ampingan na ito ang... ato ang kalawasan pinaagi sa pag-inom sa pinakanindot kaayong food supplement ang Magnum C Herbal Capsule.
7: Nami mga bisita ng abot ha. Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan, mabibili po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar sa Butuan City. Makapalit mo Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee. Unsa may maayong binipiso sa barley kung maglisod ka o bawas. Dugay kay ka makabawas.
5: Constipation.
7: Magnum, yan, Magnum C Barley Coffee. Maka-order po mo ni Ana sa tuwang TikTok o Shopee account. Kung gusto mo sa online mo maka-purchase. O diha sa Butuan City, makapalit mo diha sa may Buena Vista, sa Nasipit. Doon ay mga butika diha nga na maligya o Magnum C. Ayaw mo o kanabang... tawag ani ayaw mo ka ng kahasol. Ginara na sa inyong mga butika na doon sa Buena Vista, nasa Nasipit. Mga butika dyan ay Magnum C Herbal Capsule. Doon ay Magnum C Herbal Coffee. Sa mga butika sa Butuan, mga butika sa Kabadbaran, available na ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kung doon ay mga gipang diabetes sa inyo hadiha, doon natin Magnum C Dia Care. Kung sama po ng Magnum C Dia Care, Kapitan, ang Magnum C Dia Care maayo na sa may mga diabetes. Kanang problema sa uric acid, taas nga BP, o Magnum C Dia Care. Makapalit mo na sa mga nakadayang butika na sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Magnum C Dia Care. Kung diabetes ang istoryahan. Pero kung bughat, problemas panglawas, daling maluya, daling magkasakit, natin Magnum C Herbal Capsule. Available na. Kung doon na mo yung mga pangutana, i-comment lang diyan sa tuwang Facebook Live. Kay pwede rin namong tubagon o pwede rin sa mong mutek sa mga sa
5: 0933-812-5818.
7: Yan po ang ating text line mga kaibigan. 0933-812-5818. Pwede kayong mag-text. At again, pwede kayong mag-comment dyan. Anong product ng Magnum C Herbal o anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan? Comment lamang po sa ating Facebook Live at lima ang pipiliin po ni Mommy Lucky. Nabibigyan po ng ₱200.
5: Yun.
7: Ngayon po yan mga kaibigan. Ngayon na. We have 49 live viewers. Gawin po natin 100 live viewers to mga kaibigan. We have 50 live viewers. Gagawin natin to ng 100 live viewers ngayon. Sa pagpapatuloy po ng programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: And Mommy Lucky, Captain Jack and Mommy Lucky lang inyong pangitaon sa atong Facebook og pwede na mo makadaog og 200 pesos. But wait, there's more.
1: Ayan.
0: Kailangan inyuhang ibutang dala sa comment section kung unsang Magnum si product sa inyong ganahan.
1: Nadere si Cherry May Daro. Ayan, maluya akong lawas kung dili ko kainom og Magnum si Capsule og Daya Care. Naanad na og sige kong inom. Taga-adlaw si Cherry May Daro. Oh, congratulations kaagad. 200 pesos para sa'yo.
0: Uy! Sige sa to. Wait lang sa usakay. Manglista sa kukay.
1: Si Cherry May Daro.
0: Wait lang ka pa. Kamarag,
1: maluya daw yung lawas kung di daw siya kainom og Magnum si Herbal Capsule og Daya Care. Naanad na yung lawas kung sige inom og Magnum si Kada Adlaw. Congratulations na kaagad. Maraming salamat sa inyong pag-comment.
0: Ayan, oh. Congratulations kay Cherry May Daro, isa ka sa makadaugog or makadawat ug
1: 200
0: pesos gikan kang
1: Magnum C.
0: Magnum C Philippines. Ug syempre, naminaw po karon Captain Jack sila Mike, David or David Tatil. Maraming salamat nagpamati gid kami sa inyo. Permita ni mo shout out yo kami. Ay, abaw.
1: Abaw.
0: Balaan mo, ay tama balaan mo kap. Mag-renew na gid ako sa lisensya ko sa pagka-Ilongga.
1: Uli, mas Mami Lucky
0: sa Ilongga. Uli na ko.
1: Next week po, mga kagiyan, mauli ni dito.
0: Magpuli na ko. Pwede man na mag-live, Budkap. Pwede man ako mag-live sang imo.
1: Nalimot na pag-inform nga ito ang Caravan Day next week na Sabado po, mga kaibigan, sa Santa Josefa.
0: O sa Trento, Agusan del Sur. Makita-kita ta. Alas 8 sa Bunta kay Kalimot sa Santa Josefa. O pag tungtong o alas 2 sa hapon, makita-kita ta sa Trento. Ayaw Kalimot. Sa mga sa hapon ganina to Kapos Trento, especially sa Trento. Amo lang ipahimang no daan sa inyo ha. Nakinahanglan kay medyo init ba na anang orasa. Siguraduha nga makainom mo sa inyo ha, mga maintenance. Mga dapat imno ninyo nga mga
1: Magnum C Herbal Capsule.
0: Nga tambal og syempre ang food supplement nga Magnum C Herbal.
1: Dalaw tubig kasi tubig. Mainit po ang panahon mga kaibigan. That would be on Sabado na. Saturday po mga kaibigan sa Santa Josefa po alas 8 na umaga da sa ilang municipal gymnasium. Pagkatapos po namin sa Santa Josefa didiretso po kami sa Trento. Kay mga taga Trento na minas sa programa karon, asa man ka karon, taga Bunawan ka, taga La Paz ka, taga Loreto ka, pwede kang muapil ni ining aduang Magnum C Caravan Day kay Basin Unyag. Ikaw ang swertihon nga makadawat sa 50,000 pesos.
0: Jackpot prize po natin, 50,000 pesos na ang atoang jackpot Sus, prize kalami. Sa pera. Magnum C!
1: Malay natin, baka ikaw nang mananalo ng 50,000 pesos!
0: So, dili lang ka na Captain Jake, kadili na 50,000 pesos po, maghatag po taog 30,000 pesos para sa ato ang pera o Magnum C sa Trento.
1: Mga taga Trento, ato ang jackpot prize niya kay 30,000 pesos. Malay nyo! Ikaw nga naminaw karon na makadaog sa 30,000 may naksayod na
0: yes.
1: Kailangan ko ipads unggoy so malay na to basig ikaw din makadawat na ng 30,000 pesos sa Trento and 50,000 sa Santa Josefa. Dalahan lang ang mga empty bottles, empty containers po sa mga produkto sa Magnum C. Dalahan lang kung Magnum C user ka karon o listener ka sa programa, dalahatan na ang mga produkto nga gipalit nimo sa Magnum C aron daghang kag entries og sa tanan nga mutambong dunay giprepara ang Magnum C nga t-shirt, may mug, may payong, di ka muuli nga walay bitbiton.
0: Yes, dali lang ka na Captain Jake na pag refreshment, na ay kape, na ay juice.
1: Libre.
0: Libre po lahat yan.
1: Libre kape, libre t-shirt, libre mug, libre haplas, daghang kang libre ipanghatag anang adlawa. Pag mingon mig libre, dili baligya na.
0: Yes,
1: ingon ana ang Magnum C. Eh ang uban mo gumayon, announce sa radyo niya, pagkita kay mutagam ang tao bagay. Mutambong, baligyaan di ay. Ang Magnum C po mga kaibigan, pag mingon mig Caravan Day niya, mingon mig libre, libre talaga yan.
0: Yes, walang bayad po, walang bayad.
1: Para walay muuli nga walay mabitbit, kinahanglan makabitbit yun ang tanan. Si Angelito Dusabda na minas ng programa, gapamati, isab sila karon. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
0: Thank you very much po sa pagpaminaw. Namina po karon si Siremy Barrios. Hello Mami Luckin, Captain Jake, mayang udo sa inyo ha. Akong ganaan nga product sa Magnum C kay Barley Coffee, kay din ako maglisod o bawas. Pili pareha dati nga lisod kaayo kong magbawas ug lami kaayo akong tulog. Salamat sug kaayo sa Magnum C Barley Coffee. At dahil dyan meron ka 200 pesos.
1: Uy, sino yan? Sino yan?
0: Si Shira May Barrios. Ako nang gilista.
1: Anong buhado na ni mag-send sila picture nga nagi Magnum C products kay masig-ugi jamming. Pwede.
0: Masig-ugi jamming. Ay, dili, cup, dili po. Oh, pwede dahil
1: pwede. Masig-ugi jamming lang daan nila
0: nga. Pwede, dili pa sila pwede mga kuhan sa live.
1: Dili mag-comment. Dito sa ito ang Facebook, ano, sa Messenger.
0: Sa Messenger, oh. Pagpadala mo ang picture nga nagamit mo sa Magnum C Herbal Products.
1: Ayun.
0: I-send sa among Messenger og dito ta mamili og remaining at tulo ka buok kamakadaog.
1: Di ka mamili, pero ang validation, isend nila ang picture.
0: Yes, isend ang picture.
1: Para may balan kung tinood. Good.
0: Cherry May Daro, isend imong picture.
1: We have 48 live viewers, mga kaibigan. Asa na madung uban na ni Pabdo na tunig 100 pesos. 100 pesos.
0: Namasin na ang

0: makeup natin is double.
1: We have 51 live viewers, mga kaibigan. O, kuha na lang yun ang kulang. 49 katao na lang. Mag-100 na ta. Larga na ta, oy. Dungagi niyo, 49.
0: Namin na si Mark Primo Onza. Shout out po galing sa Tacoro City. Pakibati po kay ang Jerry Auto Shop or Auto Repair Shop. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Namin na po karoon sila Charlene Palutaw. Si Cons Randy, maraming salamat sa pagpaminaw. Mga taga Mako, Davao de Oro. Si Ivy Colocor. Colocar from Quirapawan City. Maraming salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Felameline Ganas Lopez. Excited na kayo, Midori Captain Jack at Mommy Lucky sa Trento.
1: Si Marx Onza. Ayun, salamat po sa inyo. O, 47 live viewers. Nawa naman noon. Misa nga, budaghan noon ta. Nawa naman. Sana ito pag-abot o 100 aniron. Di ta makalarga ni. Si Nanay Flor Flores na mayong pagpaminaw si Mother Day sa Bislig City. Sa mga namina sa taas mga taga Bislig, Nanay Elsa Narkid, Nanay Lolita Go, kumusta po? And our condolences po sa pamilya ni Nanay Inday Amaro, no? Ayan, guwan in town. Anyway, kami po na lungkot yun mi sa balita diha. Amaro family, kami po ay nakikiramay sa inyong pagdadalamhati.
0: Amaro family.
1: Anyway, padayon ta, napakaganda ng pakiramdam at lagi pa uminom ng Magnum C dito sa Kabakan. Sani? Si pangalanan ni? Si Noah Barakir ng Kabakan. Salamat po sa pag-text. Oh, si Jerlyn Palutaw, si Sweet Dumaging, maraming salamat. Oh, sige na pa ang mga greetings. 54 live viewers mo, mga kaibigan. 46 na lang kulang manglarga na ganda.
0: Ayan, Jerlyn Palutaw, maraming salamat sila daw sa iyang partner. Nagainom daw Magnum si Herbal Capsule, Captain Jake. Kung nagtake og Magnum si Herbal Coffee, nilikompleto ang bugna, ang bugna, nilikompleto ang buntag o walay Magnum si Coffee.
1: Ayan, naminaw sa ito ang programa si Jovetta Vilma, watching your live. Shoutout po sa mga taga George San Rafael, Asa O. George, Duha Village. Mao ba mga taga O. George sa taga laundry staff? Jovetta Vilma, minaw din mo di ha? Salamat sa mga taga O. George.
0: Asa Tabita Caps ha?
1: Di sa O. George, di sa may maa. Si Jeji Galinato, maraming salamat. Si Flory Plaza, namina sa programa from Studio del Sur, Carmen. Si Jehan May Bungabong, nakaantabay sa programa natin. Si Idol MacVert, shout out po sa imuang tanan diyan.
0: Hello! Salamat po sa papaminaw.
1: We have 56 live viewers.
0: Nanay Flor Flores, may hapon Captain Jack, Mami Lucky, salamat sa kape og habol. I welcome po nanay.
1: Si Jay Broadcasting, namina sa programa, watching and listening po sa ino mga taga Kibawi Bukidnon. Salamat po Jay Broadcasting. Si Tata Siano, namina sa programa karon Magnum C, lami kayo maka-addict yun from Bislig City. Thank you po.
0: Thank you rin po kay Jerlyn Palutaw. Salamat po kay Mimi Flor.
1: 58 live viewers na Mami Lucky.
0: Si Mayflor Monzolin Lacerra. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
1: Si Liza Cabinales, maraming salamat po. 54 live viewers, mga kaibigan. 46 na lagi na kulang. Mong larga na ganda, di ito mang larga ni Rono, di ni mahurot ni, di ni mapuno itong sakyanan.
0: Yes, mo ba? Patay, di na mabasa itong kung ano.
1: 100, si- kuan man eh, 100 seating capacity man itong sakyanan.
0: Ah, mo din. Oh,
1: 55 live viewers po, mga kaibigan. Sino po ang nanonood sa Facebook Live at anong product po ng Magnum sa inyo na gustuhan? I-comment lamang po mga kaibigan. May dalawang winner nang binanggit si Mami Lucky. Sino yung winner, Mami Lucky?
0: Si Cherry May Daro at si Syra May or Syra Mar Barrio.
1: Ayan. Si Lucila Hamin. Nakaantabay po lagi. Mga taga-tago ni sila. Surigao del Sur. Salamat po Nanay Lucila Hamin. Si Arvic Dinupol. Maraming salamat sa pagbaminaw. Si Rose Bautista. From Alrose Barato Ukayan, diri sa may Maramag Bukidnon. Oy, salamat po Alrose Barato Ukayan.
0: Thank you.
1: Kung gusto mo ukay-ukay na sa Maramag Bukidnon, at doon mo sa Alrose Barato Ukayan.
0: Ayo, ay nag-send gila si Syra May Ukuan. Thank you kaayo sa Magnum si Barley Cot. Kaya lang, kinahinay tagamay kaya.
1: Si Boss Joel Sumalo, nakaantabay sa programa natin. Si Jessica Pompirada, nakaantabay sa programa natin. Si Vilma Raidan Roa, namina sa programa, watching from Kalaitan, Bayugan. Idol, gayon na mo ang Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Herbal Capsule.
0: Ayan, si Syra Mar Barrios, nag-send po siya sa ito sa iyahang gigamit sa product.
1: So,
0: maraming
1: legit,
0: salamat.
1: Legit.
0: Hello po kay Nanay Ana La Cuesta, 67 years old siya, Captain Jake.
1: 61 live viewers na, Mami Lucky. So 40 na lang yun ang kulang manglarga na gudam.
0: Ayan, ay nag-message.
1: Pakita ito mga picture, Bibi. Ito po yung mga nanalo kanina, nag-send po ng mga larawan. Ito,
0: ay, Yan, Captain Jack, hindi pa yan siya nanalo.
1: Ah, hindi pa ito nanalo.
0: Mga nag-send lang.
1: O sige, dato na lang ni Imo
0: Winner.
1: Sige,
0: kisa na pangalan.
1: Si Ana La Cuesta po, 67 years old, ng Calawag Dos, Isulan. Congratulations po, Nay. Nanalo ka ng 200 pesos. Hindi ba ni AI ni? Tinood gila eh. Sabi na kong AI mo raw.
0: Grabe mo na. Grabe mo na AI, oy.
1: Pasig AI, di ay naon sa.
0: Di man makabalo man ta, Captain Jack. Mag-check-in-check man ang kuhan.
1: Congratulations, nanalo ka ng 200 pesos. Ayan, taga-Isulan po, ang pangatlong winner natin ngayong araw, mga kaibigan. O, pangatlong winner po mula sa Isulan, 200 pesos para sa iyo.
0: Yan, mga ilang po yung Gcash ay inyo ha. Isa lang inyong Gcash ha. Ato ang Facebook. Ayan, nag-send po tayo ng message. Listening po siya ngayon. Lipay siguro kayo ni Nanay Clacosta. Thank you very much po sa inyo. Si Roger Cornell, Captain Jack, naminom ikan nun sa inyong programa sa karahapon. Si Albert Rochilla na Ug Angelito Rochilla, more power sa inyohang programa. Maraming salamat din po kinasin Nanay Sining Amper. Thank you very much sa imong pagpaminaw.
1: Si Mercedes Camarquez, lagi po nakaantabay sa programa natin. Si Jeneline Gambin, happy weekend po. Kay Gilma Bayog, nakaantabay po sa programa natin. Salamat po sa ina. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Manglarga na ta, kay Diana Tutunguban. Gawa pa man maabot.
0: Yeah.
1: 50 o 60 live viewers po ang nananaw sa doa sa Facebook Live. Ayan, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pangitalang ang Captain Jake
0: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Kulang pa tayo ng dalawa Mommy Lucky. Ayan,
0: mamaya.
1: So, lima po ang kailangan namin. Tatlo na po ang nabanggit namin mga pangalan na bibigyan ng 200 pesos. Kailangan pa namin ng dalawa. I-comment lamang po anong product ng Magnum C ang inyong natikman at inyong nagustuhan. I-comment lang sa ato ang Facebook Live. Ito na po ang kwento, mga kaibigan, sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

Captain Jay. Isang magandang araw po sa inyo, Kapitan, Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Karanasan ko sa buhay pag-ibig. Nawa ay may mapulot na aral ang inyong mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga kababaihan, mga dalaga na nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ella. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan. Noong mga panahon, na sobra pa akong bata. 17 years old pa lamang ako noong, Kapitan, ugma in love ako sa isang lalaki. Napakahirap sa mga ganitong edad, Kapitan, na ma-in love. Kasi ang akala ko noon, talagang umiikot lamang ang buhay ko sa isang lalaki. Akala ko noon hindi na ako mabubuhay kapag ka nawala ang lalaking ito sa akin. Lalong-lalo na noong mga panahong ibinigay ko na sa kanya ang aking pagkababae. Seventeen years old pa lamang ako, Kapitan. Nung maibigay ko ang aking pagkababae sa boyfriend kong itago na lamang po natin sa pangalang Lino. Sobra ko na in love sa lalaking ito, Kapitan, kung saan 10 taon ang agwat ng aming edad. Kaya nga po hindi ko maipakilala si Lino, Kapitan, sa aking mga magulang ay dahil alam kong hindi nila matatanggap ito. Alam kong hindi ganong kadali tanggapin ang aking mga magulang na nagkaroon ako ng boyfriend, Kapitan, na higit na mas matanda sa akin, lalong-lalo na 10 taon pa ang agwat ng aming edad. Sa mga panahong yon, si Lino, Kapitan, ay nagtatrabaho na. Samantalang ako noon ay magsisimula pa lamang, nag-aaral pa lamang sa kolehiyo. Napakaraming pagsubok, Kapitan, ang dumating sa akin noon. Isinugal ko talaga ang aking pagkatao. May nakarating sa aking mga magulang, Kapitan, ang patungkol sa relasyon o itinatago naming relasyon ni Lino. May mga kapitbahay na nakakakita. May mga kapitbahay na nakakaalam kung ano man ang relasyon namin ni Lino. Nagsumbong at nakaalam at nakarating ito sa aking mga magulang. Nung malaman ito ng aking ina, Kapitan, ay galit na galit ito sa akin. Kahit papaano ay hindi niya sinabi sa aking ama at pinili lamang itong itago ng aking ina, Kapitan, sa takot niya na baka anong gawin ng aking ama sa akin kapag kanalaman ito ni Papa. Pinayuhan lamang ako ng aking ina, subalit sa likod nito, Kapitan, ay patuloy pa rin ang aming pagtatagpo ni Lino. Palihim kaming nagkikita. Ayaw kong mahiwalay kay Lino. Ayaw kong may araw, Kapitan, na hindi ko nakikita si Lino. Totoo talaga ang mga sabi nila na kapag ka hinayaan mo ang iyong sariling ma-in love sa isang tao, Kapitan, para bang sa kanya na iikot ang mundo mo. Ganun po talaga ang nangyari sa akin. Kahit araw ng Sabado at Linggo, ay humahanap ako ng mga paraan at natuto akong magsinungaling sa aking mga magulang para makipagkita lamang kay Lino. Kinalaunang, Kapitan, hindi rin nagtagal at nakita ng aking ama ang aking digital na camera kung saan andon ang mga larawan namin ni Lino. Kasi nung mga panahong yon na hindi pa naman uso ang cellphone na Android. Kaya nakita ito ng aking ama, Kapitan, at laking gulat niya na may mga larawang kami ni Lino na nagkayakapan. May mga larawang kami ni Lino, Kapitan, na nasa loob kami ng isang kwarto. Hindi ko na maitatanggi pa. Kasalanan ko rin naman dahil kinunan ko ng picture kung saan magkasama kami ni Lino na nakahiga sa isang kama. Subalit hindi naman ako nakahubad sa pagkakataong yon. Maayos naman at may damit naman kami pareho sa pagkakataong yon. Pero halatang halata na nasa loob lamang kami na isang kwarto. Nung makita ito ng aking ama, Kapitan, ay ganun na lamang ang kanyang galit. Sa galit niya hindi na niya ako hinayaang
magpaliwanag pa. Sinampal ako ng aking ama dahil sa galit niya. Kahit anong paliwanag ko, alam kong hindi na niya paniniwalaan pa. May ebidensya at malinaw ito, Kapitan. Bakit ko raw hinayaan ang ganong bagay? Sino raw ba ang aking boyfriend? Gusto niyang makilala ito. Lalo pat nalaman nila na mas higit na matured ang boyfriend ko kaysa sa akin. Sa galit ng aking ama, Kapitan, ay gusto niyang sugurin ang lalaking ito kahit man sa kanilang pamamahay. Para maiwasan ang gulo, Kapitan, sinabi ko na lamang sa aking amang matagal na ang larawang yan. Matagal na kami naghiwalay. Wala na kami pa. Simula noong, Kapitan, ay tinanggala na ako ng aking mga magulang ng cellphone. Kung saan ang mga panahong yun ay keypad pa lamang ang aking gamit. Wala na kaming komunikasyon ni Lino. Mahirap, napakahirap sa mga pagkakataong yun. Paano kaya kami magkikita? Ano kaya ang pamamaraan para magkita kaming muli? Gusto rin ko mang sundin ang aking mga magulang pero sadyang napamahal na ako talaga kay Lino at naibigay ko na rin ang aking pagkababae sa kanya. Subalit, sa paglipas talaga ng mga panahon, dahil sa aming pagmamahalang dalawa, nakahanap rin kami ng paraan para magkitang muli. Nagtagpo at nagkausap na walang nakakaalam at hindi alam ito ng aking mga magulang. Dumaan pa ang mga panahon, Kapitan, hanggang sa magdibo na ako. 18 anyos na ako, Kapitan, at gustong-gusto ko sanang maging escort ko noon si Lino. Nakiusap pa ako sa aking inang pakiusapan ng aking ama. Sabihin na lamang na kaibigan ko lamang ang lalaking ito. Pero hindi pumayag ang aking ina, Kapitan. Ito lamang ang tanging pakiusap ko sa panahon na nag 18 anyos na ako, Kapitan. Sinabi ko sa aking ina, Ma, total birthday ko naman. At ito naman ang pinakamalagang araw ng aking pagkatao na way payagan niyo na ako. Sana ay makasali, makasama ko ang lalaking minahal ko. Sa mama ko mismo, Kapitan, sinabi ang lahat dahil alam kong maiintindihan niya ako. Alam kong nauunawaan ang aking ina ang aking damdamin, pero dahil sa takot niya sa aking ama, ay sinabi niya sa aking huwag na. Huwag ko na raw ipilit ang lahat. Grabe ang sakripisyo ko noong, Kapitan, sa pagmamahal ko lamang kay Lino. Nagawa kong magsinungaling sa aking mga magulang at nagawa ko pong pagtaksila ng aking mga magulang. Mas lalo akong naghahanap ng mga pamamaraan, Kapitan, at mas lalo akong naging sinungaling sa harapan ng aking mga magulang ay dahil hindi nila ako pinapayagan. Mas lalo akong nagre-rebelde sa pagkakataong yun. Buong akala ng aking ina at ng aking ama, Kapitan, ay talagang hindi na kami nakikita kailanman ni Lino. Subalit, ako mismo ang humahanap ng paraan at pumupunta ako sa kung saan nagre-renta ng bahay si Lino. Akala ng aking mga magulang noon ay diretso ako sa eskwelahan. Wala silang kalam-alam na hindi rin ako minsan pumapasok sa paaralan. Doon ako pumupunta kay Lino. Grabe ang sakripisyo ko noon at talagang hindi ko man lamang naisip, Kapitan, ang pwedeng ikasama ng mga desisyon ko noon. Hindi ko man lamang inisip noon kung ano ba ang magiging kapakanan, kung ano ba ang magiging kapalaran ko sa mga ganong klaseng desisyon. Napabayaan ko ang aking pag-aaral ay dahil sa pagmamahal ko kay Lino.

Ang hindi ko lamang po malaman at maintindihan, Kapitan, na sa likod ng mga sakripisyo at pagmamahal ko kay Lino, kahit napakabata ko pa noon, kahit 10 taon ang agwat namin at alam kong napakapabor nito para sa kanya. Siya ang unang lalaking nakagalaw sa akin. Siya ang unang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking pagkababae. Ay nagawa pa niyang lukuhin ako. Nagulat na lamang ako, Kapitan, at sadyang napakaliit ng mundo dahil nakarating pa rin sa akin ang lihim ni Lino. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ko, Kapitan, na meron siyang ibang nagalaw na babae. Masakit para sa akin, Kapitan, kung saan nabanggit mismo at naikwento sa akin ng isang tao, Kapitan, na walang kaalam-alam na boyfriend ko pala si Lino. Nagkwentuhan lamang at talagang masasabi kong napakaliit ng mundo. Sa akin pa talaga. Talagang para bang sinadya, Kapitan, na makarating sa akin ang balita. Nalaman ko na lamang na meron palang karelasyon si Lino sa kaboardmate mismo ng isa sa mga kaklasiko. Nung may pakita ang larawan, Kapitan, kung sino ang boyfriend ng kaboardmate ng kaklasiko, laking gulat ko na lamang nang ipinakita sa akin ang larawan ni Lino. Hindi ako makapaniwala sa mga panahong ito kung saan nagkarelasyon siya sa ibang babae ay hindi naman kami naghiwalay. May mga panahon na hindi kami nagkikita. May mga panahon dahil noong mga panahong binagbawalan ako ng aking mga magulang, oo, hindi kami nagkikita ng halos isang buwan. Pero hindi naman kami naghiwalay. Wala namang formal na hiwalayan. Subalit nung mapagtanto ko, Kapitan, talagang sa mga panahon kung saan hindi kami nagkikita, ay meron pala siyang ibang babaeng kinakasama. Meron pala siyang ibang babaeng nagalaw. Napakasakit para sa akin noon. Agad-agad ay tinawagan ko si Lino at sinabi ko sa kanyang, "May kilala ka bang pangalang Grace?" Kung saan ang pangalan ng babaeng ito, Kapitan, ang sinabi sa akin o nakarating sa akin, ito daw ang naging karelasyon niya. Halos hindi siya makasagot nung tanungin kong may kilala ka bang pangalang Grace. Hindi siya makasagot kaya paulit-ulit kong tinatanong habang humahagulhol na ako sa pag-iyak. "Meron ka bang kilalang Grace? Sagutin mo ako." Halos pasigaw ko ng tinatanong sa kanya, Kapitan, hanggang sasagutin niyang, "Oo, may kilala ako." "Ano bang relasyon yung dalawa?" Yan kaagad ang naging sagot ko, Kapitan. Gaya rin po ng inaasahan ko, hindi niya inamin, Kapitan, kung anuman ang namagitan sa kanilang dalawa. Itinanggi niya kung anuman ang nangyari sa kanilang dalawa. Ako na mismo ang nagsabi sa kanyang, "Alam ko na ang lahat. Hindi ka na maaaring magsinungaling pa sa akin. Alam ko kung saan kayo nagkita, taga saan ang babaeng ito, at alam kong may nangyari na sa inyong dalawa. Mas mabuti nang aminin mo sa akin ang lahat kaysa magsinungaling ka pa sa akin." Sadyang hindi niya inamin, Kapitan. Tanging magkaibigan lamang daw sila ng babaeng ito at wala daw na kahit anumang namagitan sa kanila. Kahit anong pilit kong aminin niya, Kapitan, ang lahat dahil hindi na rin ako mapalagay sa pagkakataong yun. Gusto kong malaman mismo mula kay Lino kung ano talagang namagitan sa kanila. Pinaalala ko kay Lino, Kapitan, kung anuman ang naging sakripisyo ko sa aming relasyon. Pinaalala ko sa kanya na nasampal ako ng aking ama ay dahil sa iyo. Pinili kong magsinungaling sa aking mga magulang. Pinili kong magsakripisyo
Mas pinili ko ang ating relasyon na kahit alam kong masama na dahil kahit alam kong pinagbabawalan ako ng aking mga magulang. Kahit napakabata ko pa, pero mas pinili kong piliin ka. Grabe naman ang ginawa mo sa akin. Hindi mo man lamang na-appreciate ang lahat ng mga sakripisyo ko sa'yo. Kahit ang pag-aaral ko ay napabayaan ko na. Kahit ang mga pag-aaral ko o ang pag-aaral ko ay halos kalimutan ko na dahil para sa'yo. Lahat ng bagay na nanaisin mo na kahit alam kong minsan ang habol mo lamang sa akin ay yung pupunta lamang ako sa iyong boarding house para gamitin mo ako. Kahit minsan naramdaman ko nang hindi mo ako mahal. Dahil halos kapag pinapupunta mo lamang ako sa iyong boarding house ay para gamitin ako. Kailanman hindi ko naramdaman na magkarelasyon tayong dalawa. Kailanman hindi ko naramdaman na nag-effort ka sa ating dalawa. Pero kahit ganun pa man, mas pinili kong intindihin ka, mas pinili kong piliin ka kaysa sa aking mga magulang. Ang masakit pa, Kapitan, sa puntong yon ay naniwala pa rin ako sa kanya. Kahit sobrang sakit na at kahit alam kong may katotohanan ng lahat, mas pinili ko pa rin pagbigyan ng aking puso. Mas pinili ko pa rin, Kapitan, na paniwalaan ang lalaking minahal ko, ang pinagkatiwalaan ko. Pinagtakman ko pa rin sa aking isipan ang mga kasalanan ni Lino. Na para bang kinukumbinsi ko pa rin ang aking sariling wala siyang kasalanan, baka totoo ang kanyang sinabi sa akin na talagang magkaibigan lang sila ng babaeng ito. Baka hindi totoo ang mga nakarating sa akin chismis. Baka talagang totoo ang sinabi ni Lino sa akin na talagang walang namagitan sa kanilang dalawa. Sa pangalawang pagkakataong, Kapitan, ay mas pinili ko pa rin mahalin ang lalaking ito at pagkatiwalaan. Umabot sa 3 taon pa ang aming relasyon. Hanggang sa makapagtapos ako sa college. Hindi pa nahinto dito, Kapitan, dahil sa mga nakalipas na mga panahon, kahit anumang naririnig kong mga usap-usapan sa paligid na niloloko lamang ako ng lalaking ito, na pwede naman daw ako magmahal ng ibang lalaki na kaedad ko lang. Bakit daw ako naniniwala sa isang lalaking higit na mas matanda at may karanasan sa buhay? At niloloko lamang daw ako ng lalaking ito, mas pinili ko pa rin mahalin siya. Kahit man nakakarinig ako ng mga hindi maganda patungkol sa aking karelasyon na si Lino. Subalit sa huling pagkakataon, Kapitan, nalaman ko na namang meron na naman siyang ibang ginawa sa akin. At ang masakit, sa buong panahon pa lang, pinili ko si Lino, Kapitan. Para bang pinaasa lamang niya ako. Hindi pala ako ang babaeng plano niyang makasama habang buhay. Kung saan, ito ang iniisip ko noon. Habang nag-aaral ako, wala akong ibang iniisip, Kapitan, kundi ang makatuluyan ng lalaking ito. Sa kanya ko kasi ipinagkaloob ang lahat. Wala na ako ibang pinangarap, Kapitan, kundi ang maikasal kaming dalawa pagdating ng panahon. Subalit, Kapitan, sa huling pagkakataon ay nalaman kong meron pala siyang karelasyon sa loob ng 2 taon na kung saan. Kaya pala, lagi na lamang niya akong pinapupunta sa boarding house niya at hindi man lamang niya magawang i-date ako, ipasyal ako, ipakilala ako sa kanyang mga magulang. Kaya pala ganun, Kapitan, dahil meron siyang ibang babae na kaedad niya lamang, na karelasyon niya sa mahabang panahon na nasa abroad.

Napakasakit sa akin, Kapitan, sa araw mismo na ah. Sa araw mismo na aminin sa akin na mahal niya ang babaeng ito. Na ito daw ang babaeng gusto niyang mapakasalan. Ito daw ang babaeng matagal na niyang karelasyon. Kasi ang alam daw nandaw niya ay napakabata ko pa. At hindi pa raw ako handa, Kapitan, na pumasok sa buhay mag-asawa. Sinabi pa niya sa akin na kasalanan niya raw ang lahat. Hindi daw niya sadyang paasahin ako. Sadyang iba lamang daw ang kanyang iniisip. Iba lamang daw ang kanyang pinagplanuhang pakasalan. Doon ko na pagtanto, Kapitan, na parabang ginamit niya lamang ako. Doon ko na pagtanto, Kapitan, na talagang gusto niya lamang akong gamitin sa loob ng mga panahon kung saan nasa abroad ang kanyang karelasyon. Sa galit ko sa kanya, Kapitan, ay nasampal ko siya ng ilang beses. Sinabi ko sa kanyang napakawalang hiya mo. Napakaitim ng budhi mo. Hindi mo man lamang inisip ang lahat ng mga sakripisyo ko at ilang beses kitang pinagkatiwalaan. Ilang beses kitang pinaniwalaan. Kahit alam kong ilang beses mo na akong niloloko. Mas pinili pa rin kita. Grabe ang ginawa niya sa akin, Kapitan. Hindi ko makita sa kanyang-kanyang konsensya. Talagang ginamit niya lamang ako sa loob ng halos 5 taon, Kapitan. Wala pala siyang planong pakasalan ako pero patuloy niya akong ginagamit. Pakiramdam ko, Kapitan, napakababa ng aking pagkababae. Na parabang hinahayaan ko lamang ang isang lalaking gamitin niya ako. Pumapayag naman ako at kasalanan ko rin ang lahat. Nakipaghiwalay ako mismo sa araw na yon sa kanya. Subalit sa loob ng halos ilang buwan rin, sinisikap kong kalimutan si Lino, Kapitan, pero napakahirap. Hanggang sa malaman ko na lamang na nakatakda na ang kanilang kasal. Nakabalik na pala mula sa abroad ang kanyang karelasyon at nakarating na lamang sa akin ang balitang nakatakda na kanilang pagpapakasal. Ewan ko nga po sa aking sarili, Kapitan. Bakit ko pinipiling patuloy kong hinahayaan nasaktan lamang ako ng isang lalaki? Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili, Kapitan. Magamat paulit-ulit akong sinasaktan ng lalaking ito, pero bakit siya pa rin ang isinisigaw ng aking puso?

Wala na ko ibang magagawa pa, Kapitan. Kundi tanggapin na lamang ang lahat. Masakit man para sa akin, natanggapin na parang ginamit niya lamang ako. Ano ba naman ang magagawa ko?

Para sa'yo, Lino, kahit man ilang beses mo akong nasaktan, kahit ilang beses man akong nagdurusa noon, kahit man nasaktan ako ng labis-labis, ang gusto ko pa rin iparating sa'yo ay sana lumigaya ka. Sana maging masaya ka sa buhay mo. Pangarap ko pa rin na magkaroon ka ng isang magandang pamilya. Sana balang araw makalimutan rin kita. Sana balang araw, kung ano man ang nararamdaman ko ngayon, sana mawala na ito. Sana darating din yung araw na mas pahahalagahan ko na ang pagmamahal ko sa aking sarili.

Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at naway may mapulot na aral. Lalong-lalo na po ang mga dalaga o mga babaeng nakikinig po sa inyong programa. We deserve the best. Huwag nating pahintulutan na abusuhin tayo ng mga lalaki. Na sana balang araw, maibalik natin ang dangal sa ating mga sarili. Huwag nating hayaang gamitin lang tayo ng isang tao. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, ang aking kwento at maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang.

0: Marriage and Career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Kaya makalo, korok dos kagoyaw, bisleg city. Kung lawas, maayo kayo, dilikapoy. Tara adlaw ko si Giga, kung antod hapon, niya, maayo ng tulog na kumagabi. Imbektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko gabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlo, kay katulong ko magbawas, nakawin ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
5: Kumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumunta sa aroma niyo,
6: eh. Ay, siyempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
6: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice, lami.
9: Magnum C, lami ka ayo. Orange or pineapple, fruity ka ayo. Magnum C.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian mong kuoy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Ikaw na pala.
13: Love. Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
15: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
16: Yeah.

0: Marriage on Career.
1: Kayo pa rin ba yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Tingnan ko, eko man, maramag ka ng nata sa nagbidyo kita.
1: And anyway, sa lahat po ng mga nakaintabay, happy weekend po sa inyo. Gusto lang namin i-remind kayo po na mga taga Santa Josefa and mga taga Agusan del Sur area, just in case po ha, bakante kayo ngayong araw po ng Sabado, magkita-kita tayo diha sa Santa Josefa sa ilang municipal gymnasium, alas 8 ng umaga, taga La Paz, Loreto, taga Mungkayo, taga sa mga apil dito sa Santa Josefa, kay talagsa ra kaini.
2: Yes, talagsa on ra kaayo ni.
1: Nya dili man mo wala may ano. I mean ato lang po ni higayon nga magkakita-kita ta ninyo ba. Nya wa ampoy lugi kay inikuli naman po mabitbit kay nagprepare man mi og mag, nami payong, nami t-shirt nga gipreparahan. So I hope nga makabitbit ang tanan. So di po na ma amo po ning gibalanse gyudaan. Da nga di gyud pwede nga muuli nga way mabitbit.
2: Di na gyud mapugngan.
1: No, so mo ning gipreparahan na mo daan. So naay mga sabon, naay mga haplas nga gipreparahan. Oh, so panghatag na mo ni sa adlaw nga kuan.
2: Yes. Yeah, sa adlaw nga pag adto na mo na sa inyo.
1: Naay TV nga ipanghatag, portable speaker, naay mga balding ipanghatag, gamit kay sa panimalay. So ipanghatag ni siya, i-raffle na to sa adlawng Sabado. Next week po mga kaibigan, 22, August 22. Tapos ang ato ang pera o Magnum C, maglingaw-lingaw ta kay ang premyo sa pera o Magnum C sa Santa Josefa, miabot na sa 50,000
2: pesos! 50,000 lang yun ang ato ang jackpot percy na sa itong pera o Magnum C.
1: And the first winner mga kaibigan sa kuan, ang first winner Mami Lucky sa kaning gitawag na to ka ng 50,000 ang Bislig. Mao palay unang nakakuha sa 50,000 layon.
2: Mm-hmm.
1: So I hope nga masundan diri sa Santa Josefa. Malay na din basin ikaw mo daog sa 50,000 pesos next week po yan, Sabado. So ang atuang Magnum C products diha sa Santa Josefa available po sa Gardose, sa pa mga butika diha sa Santa Josefa. Daghan kayo ng mga butika diha. Pangitaan lang yung mga butika. Kaya nakalimot na ko. Ako rin hinumduman diha. Gardose Pharmacy. So I just hope makapalit mo diha. Manganda mo karundaan pa lang na ay Mutia Kojic Papaya Soap. Nabot ay Mutia Dio Spray. Kaya naman para sa kilikili.
2: Kilikili eh. Pero confident pag inyong alisahaw ng inyong kamot termi.
1: Aron na ito ang kilikili. Dili mga lisbo. So natay Mutia Dio Spray.
2: Dili lang na siya pang kilikili. Pwede po na siya sa mga bahog tiil.
1: Ayan. So Mutia Dio Spray po mga kaibigan. Available na diha sa inyong butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Asa mga karon nakas Butuan, nakadya sa Bonavista, nas nasipit, available ang Magnum C products sa inyong mga lugar o kabadbara. Nana po'y Mutia Dio Spray sa inyong mga lugar. Agusan del Sur, nanay Mutia Dio Spray. Kung wala pa gani, ingna lang ang butika nga. Ingon magutos Captain Jake, nana do'y available dere. Mutia Dio Spray. Ayan. Mutia nga sabon, nay Mutia nga lotion. Daghan kayo nakauyon sa Mutia nga lotion, kay humot kayo ang Mutia nga lotion.
2: Yeah.
1: So Mutia, ayan.
2: Kung ano ka ng smooth daw kayo sa panit, Captain Jake, pag

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Si Melinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley.
2: Barley coffee. Pero kung diabetes ka, uric acid, kaning problema nimo sa imong hypertension, natay gitawag nga Magnum C Dia Care. Magnum C Dia Care, maayo kanya na kay dunay makabuhay, serpentina, pine bark o insulin powder. Dahong tabang aron na maproteksyon na nato ang panglawas laban sa komplikasyon sa diabetes. Dili kahadlukan ng diabetes, ang kahadlukan ka ng komplikasyon, dili maagapan. So mo ni tuang bantayan. So bago na mahitabo, naatay Magnum C Dia Care. Gamay disiplina sa lawas, amping sa kinakaon, tapos ehersisyo, sabayan og Magnum C Dia Care, mukunhod ang sugar.
3: Yeah.
2: Basta kay
3: Magnum C,
2: epektibo, barato.
3: Hello sa akong manghod, naminaw dahil sila karang Captain Jake. Hello niya.
2: Nasa Butuan?
3: Dini, nasa Dabo na sila.
2: Ah, okay. Magnum C, nagpabiling.
3: Epektibo, barato. Yeah. Kulba kayo sa daan ng manghod.
2: Aminaw na pa sa Butuan.
3: Kulba kayo sa tagnapatay lahing manghod, Cap.
2: Si Cherry May Daro, nakantabay sa programa natin. Salamat si Lee Junes. Rose Bautista, maraming salamat. Si Kulit Amayan. Taga-kwani, mga taga-Karaskal. Ayan, mga taga-Claver and Surigao City, mayong paglanog-lanog sa atong tanan diha.
3: Yes, maraming salamat rin po sa inyong pakikinig.
2: Ganin mga taga-Surigao, daghan ang taga-user sa Surigao.
3: Surigao, si Kulat Armayan, taga-Karaskal, Siagiti, gamay kami diri ang mga minero. Ha!
2: Og namina sa sadaw mga taga Davao del Sur, mga taga Magsaysay, Matanaw, diri sa may Bansalan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og mga taga North Cotabato, Makilala, Tulunan, Mlang, Kidapawan, padung na diri sa may Midsayap. Mga taga Midsayap, available po ang Magnum C natin dyan sa may Parenyas Drugstore. Ulitin ko po mga kaibigan, mga taga Midsayap, available po ang Magnum C sa Guansing o ingon man diha sa Parenyas Drugstore sa Midsayap. And available po diha sa Isulan, sa Surala, diha sa Michelle Bodega. Makapalit mo discounted nga Magnum C product sa Michelle Bodega. Napod sa Tibuli. Sa Tibuli, ingon man diri sa may Marbel, Tanang Rojon Pharmacy, Brigada Pharmacy, makapalit mo Magnum C products. Sige, Mami Lucky.
3: Ayan, ang mga nagpamina karon sa to sila Rosa May Estancio. Asa makapalit ana dining lotion sa Mawab Captain Jake at Mami Lucky? Actually daghan og available
2: sa Fifth Pharmacy.
3: Fifth Pharmacy o sa Fifth Pharmacy. Cherry May Daro, maraming salamat sa inyong pagpamina. Natabunan ang atong mga kuan Captain Jake.
2: Kulang ta og kuan. Pila to tong winners kagana? Tulo.
3: Tulo. Kulang ta og duha.
2: Kinsa mga Magnum C user diri nga nagtanaw sa to sa Facebook, i-comment lang anong Magnum C products ang inyo nagustuhan.

0: mo Magnum si products kay para ato ang i kuan ato ang i check kung makadaog ba or dili Captain J.
1: Ayan lang na ang itataglain ka tong anong isa na lang kulang na lang isa.
0: Kulang na lang tag isa. Wala kuya jud ni si ma'am. Anaing ko kay ma'am di ba kaganina si ma'am Cherry May? Oh, si Ma'am Cherry May, pertingin na, mga gini ang proof of purchase.
1: Ayan, o daghana rin, Magnum si Capsule ba na, o Diacare?
0: Diacare, ikap!
1: Magnum si Diacare, diabetic siguro niya siya.
0: Oo, tanawa.
1: Ha, Diacare, gina ginainom niya. Magnum si Diacare, maayo na kayo ang Magnum si Diacare sa may mga diabetes. Mataas ang uric acid, yan ang maintain po ninyo, Magnum si Diacare. Pagka umiinom kayo ng food supplement na Magnum si mga kaibigan, huwag naman pong abusuhin ang katawan. Pag sinabing bawal, bawal na po.
0: Oh, dinibot pa sabot po. Ato lang po i-clear Captain Zika na katik na ka-okay ng food supplement ng diet Magnum si Diacare. Muundang na ka sa imuhang maintenance. Dili no?
1: Wala na ito yung courage.
0: I-appeal na siya dapat sa imuhang maintenance. Dili undang lang maintenance. O syempre, kinahanglan nga importante po nga ikaw mismo mag ano po amping po ka sa imuhang kaugalingon.
1: Ayan. O nasa ikuan o mga napalit nga kaning Mutia glowing set og napud siya kaning gitawag na to og Dio spray.
0: Dio spray to. Oh. Dagan kay siya Dio spray. Kamusta man ang ang feedback nato sa atong Mutia Dio spray?
1: Congratulations sa
0: para
1: inyo.
0: Para atong mahibaw-an ang atong Mutia Dio spray.
1: Si Cherry May Daro, nanalo ba to?
0: Apil siya mo na pinakauna nga nakadaog. Okay, sana okay. Siya picture proof of kuan.
1: Kinsa pa man diyan?
0: Ayan. Hello kay Ma'am Rochelle Vizcaino, Templo de Vizcaino.
1: Isa na lang.
0: Oh, nangita pa ko kap. Kaya wala pa may nag-send.
1: O picture.
0: Picture.
1: Ayan, sige daw.
0: Dalita sa ano, Captain Jake, dalita sa ato ang Facebook Live. Mangita siguro. Unsa man imong gusto, Cap, na picture or kuan lang?
1: Ito na picture yun, kaya para na proof. Ayan.
0: Pag-send lang mo sa ato ang ano, pag-send
1: dali,
0: lang.
1: Dali. Si Anthony Panes nakandabay sa programa natin. Okay, balikan lang natin ang kwento mga kaibigan. Ang kwento po ni
0: Ella.
1: Si Ella po ang babaeng ating share of the day mga kaibigan. Magandang pag-usapan to. Marami tayong matututunan sa kanyang kwento mga kaibigan. Si Ella, ang kanyang kwento 17 years old pa lang magkarelasyon na sila sa lalaki mami laki. Until ni humans at college 5 years kapin ang ilang relationship. Daghang pagsulay kasi siyempre bata pa siya, gibawalan sa same parents niya, pero magtago-tago yun siya. Kana bang sa tawag ni Mami Lucky, kana manghita yun sa pagi bang makakita sa Lucky.
0: Oh, kanang secret night term ana matan-on mo tug mao pa ba ng term nila ron.
1: So nagkita sila sa gawas, yung every time magkita sila hilabtan sa Lucky. Nya ang daghan kay atraso ang Lucky kay diabot sa punto nga nahibala naman ang Lucky nga naay laing babae na hilabtan. Yara gyud pong pagtakpan kana bang basi tinuod ang gingon sa Lucky kay siguro may ni mulug-ulog gyud ang Lucky.
0: Mura ni siya og kana ano Captain Jake, may siguro ni mustorya gyud ang Lucky.
1: So may gyud ang mustorya gyud kay mo mutuo man ang babae. So iyang pagtakpan kana bang mutuo siya or murag nay ka matura ng istorya sa bang tao, pero murag mas mulabaw gid sa iyang yang paghigugma di lagi basig binotbot ra tong ako na dungog.
0: Murag kumaga ang iha lang yung Captain Jake tanan nga isulti sa lalaki.
1: Murag iyang tuuhan. And then niabot ng panahon yun nga ang panahon na yun ang isulti sa iha nga di gini maong Lucky para si Muha kay sa paglipas ng mga panahon, nag-graduate na lang sa college na sus ang Lucky di ay ginaman day 2 years na nga karelasyon nga ang babae taga nanarbaho sa abroad.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin talagang intentional. 2 years gud ang gitago-tago sa Lucky niya, nagpakasal pa gyud. Laing babae ang gipakaslan sa iyahang uyang.
0: Iyang for 5 years.
1: Oh, for grabe kay kasakita po dani oy.
0: Mm-hmm. So, may mga message diri daghan kayo
1: pag
0: suko na ni sila. Si Mavil on the Powell.
1: Sige na.
0: Lesson learned, don't let your heart control your mind, but let your mind control your heart.
1: Oh, let your mind control your heart.
0: Not your heart control your mind. Nice.
1: Pwede.
0: Luoy kayo ang babae, nagmukha siyang tanga tungod ni Lino. Unfair po sa side sa babae, luoy po ang ginikanan sa babae. Maayon na lang gani kayo, wala na naburos daw.
1: Ayun,
0: maging thankful pa rin na hindi nangyari.
1: Maayon na lang kayo, mababuntis ang babae.
0: Rose Bautista, kawawa daw ang babae, Captain Jake. Sige lang, ang Diyos, may Diyos tayo. Di natutulog, mas makakita pa siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Ana pa si Jovita Vilma. Isa lang akong maingon ni mo, Lucky. Kaayo ko si Unko na imuhang kilid karon, makagigil ka.
1: Makagigil ka?
0: Lagot po ni sila ba?
1: Hindi, makalagot mong ginang kwento. Pero, I mean, normal, naminaw da, makalagot ang kwento, pero once upon a time, minsan isang panahon,
0: nabuang po ta gugma.
1: Nabuang po ta gugma.
0: Nabuang na ba? Ay, kani ang gwapo

0: pangutana ng cup. Nabuang na ba kas gugma cup?
1: Unsa man ang unsa may description sa gugma kanang
0: kanang mabuhat nimo mga butang na
1: di. Ayo, siguro kita sa unang panahon na, labi na sa mga kulang pa sa karanasan. For sure mga kaibigan, ni agi pud ani nga tanang butang isakripisyo na to.
0: Ana. Yes, oho.
1: Sukdulan man, ana, sukdulan man nga makompromiso ang tanan. Ayaw lang ang akong hinigugma.
0: Kana sa man ang mga tuiga kap?
1: Siguro kani mga edad mo 17, 18, 19, 20 mga ana. Oo.
0: Ngayon man nagma unsay imong kaya gib unsay imong nabuhat ato nga panahon Captain Jake?
1: Wala koy ma-remember.
0: Oh, wala. Amnesia din ito, ha?
1: Ano sa dad?
0: Oh, dili, oy! Wala, oy!
1: Di man may kailaan na.
0: Di man may kailaan na, oy!
1: Anyway, si... Ganun sa may napad niya, si Lee June, basado ni.
0: Asa, nagagano
1: siya. Ako mo rin ni classmate.
0: Ay, mo ni classmate. Okay, naingon siya dali, oh, believe siya kayo ni Captain Book kay aside sa gwapo daw, faithful daw ka kang mommy lock.
1: Unsa pa peng, unsa pa peng!
0: Nacheche!
1: Sa pailain.
0: Always ko naminaw sa inyo, Captain Jake, sa live, pati po sa balod sa kapalaran. Shada kaayo.
1: Salamat.
0: Salamat po.
1: Si, kisa na, si?
0: Ma'am Rose Bautista.
1: Salamat po, Ma'am Rose.
0: Pag makita na ko si Lino, akong putlan ug tumoy.
1: Ayay, ayay.
0: Naapod ba ako'y anak nga dalaga, lahi na jod karon ang mga kabataan, dali ra maila, dili pareho sa unang panahon ka. Sa inyong panahon ka, dali ba mailad?
1: Pareho laman, pero ang difference today, mga kaibigan, because accessible kayong tanan. Ang komunikasyon. Sa amo ang panahon, mga gulo, limbawa, nakay ka-date. Magsabot mo daan ahead of time. Makita ta sa Magsaysay Park, alas 4 sa hapon. Makita ta sa San Pedro, alas 4 sa hapon. So, kinahanglan ang commitment o kinahanglan mahinumdum dyan ka sa date o oras kay wa may cellphone ka ni Addo. Unlike today, mas dali accessible sa communication.
0: Yes, oo.
1: O accessibility sa communication. Dali kayo magkanang makonek ba? Dali kayo makastorya, dali kayo makailan. Dati-rati mga kaibigan, makita ra mo kung doon na mo isat nga adlaw. Di ba, magstoryahanay mo. Swerte na kung nakay telephone sa unang panahon, pero pila raman ka balay o balay siguro sa unang panahon na yung mga telephone. So, lisod sa unang panahon. Pero somehow, makaingon tang mas dali na lang karon og mas lahi na karon,
0: mas accessible karon,
1: accessible naman. Ayan,
0: mas dali lang ba kung baga na nastog karan daan,
1: dali lang mag-communicate asa ka karon mo bitaw nang sa tong panahon karon uso kay ning kabitanay.
0: Oh, bitaw
1: kay mas dali naman maka-communicate, dali ra makailad ba.
0: Makailad.
1: Oh, Mami Lucky.
0: Oh, ako na ba? Ako ka
1: din si Ma'am Nanay Flor Flores, basa to.
0: Wait lang,
1: na diri si Nanay Flor.
0: Ayon, ayon. Ay
1: Ay, sige na.
0: Ay, ang atong sender, Ella. Mag-isip-isip ka mabuti. Mabuti. Biyaan mo na si Lino. Kay wala na siya nahigugma ni mo, iyahara kang pahimuslan sa panahon nga mingawon siya sa iyahang uyab. Nga layo niya, magbantay na ka sa sunod, anak, kay mainlab ka pag-usab, ayaw itugot nga pag-una ang imuhang pagkababae. Kay maura na'y puhunan sa mga babae. Dapat ampingan nimo ang imuhang pagkababae, kay sayang ang pagigugma kung kay Lino, kung Lino nga wala pa kagitinuod sa mga dalaga or mga batan-on nga naminaw karon. Putang hipot siguro nagperiod na yun. Ayaw in taon, kay parang magukod mo sa tani. Karon, ayaw in taon ninyong sunduga, kay dili jud maayo, mas nindot man unta nang musulod sa kaminyoon nga Birhing Maria pa daw, Captain Jake, ang babae. Adunay grasya o panalangin sa Ginoo. God bless Ella, og ayaw isalig ang imuhang gugma sa laki nga wala pa nimo Manila mailaila pag-ayo. Og maayo nga lalaki nga moabot sa imong kinabuhi, magampo sa Ginoo kanunay.
1: Lami pakungon tong lalaki, gipahimuslan ra ang girl. Gikan na sa Top Radio Bayugan City. Salamat
0: kanina. Tuyawa, oy.
1: Si Carol nga? Lou, who is watching from Mawab, Davao de Oro. Salamat po sa inyo. Mami lang, kapos na sa oras.
0: Okay, ako naman Captain Jake. Ang masasabi ko lang sa pagdagan sa storya, sige kag basa sa story niya Captain Jake, siguro jud ko ingon nga kanamurag lami jud pug kaayo kaning bayhana ni Kusion. Kung kaila ra ko aning bayhana, maingon jud ko nga perfect jud kaayo ka, ikaw gyud ang ginaingon.
1: Pero again sama sa akong gisulti ka ganiyan mga igsunan nga tanan ta mi agi aning kabuang sa gugma.
0: Oo, ako Captain Jake, nga agi man pud gud ko kanang dili man kanang nabuang sa gugma, pero kanang kahibaw ka ba nga, because when you feel so much love to a person, Captain Jake, ang imong ma-feel mang good ana, labi na pag nahigugma kag maayo, kana bitang first time feeling, ka-experience ka anang first time nimo na experience ang butang. Unsa imong bation ka? 'Di ba ang imong
1: excited.
0: Excited. Tama, and then pag na-feel na nimo nga feeling, you are also thinking na you want to feel more. Mao na nga bisan og mali ang nabuhat or mali ang gibuhat ang para sa imo because you wanted or you want to feel more pa ana nga sitwasyon. So para kay Ella, wala may problema kung kinsa man ang atong higugmaon, kung unsang edad sa atong higugmaon, because you can never tell Captain Jake, di man po na tumapugan ang gugma mangyod. Mapugan pa gani daw na Captain Jake ang baha kisa sa gugma. Muna, isulti nila ha? Di ba parang ka nang naisiing ana ba? Pero kapag ang love Captain Jake or pag nahigugma ka sa usa ka tao, na paulit-ulit ka ng mali ang paghigugma or lahi ang paghigugma Captain Jake, hindi na yan love, katangahan na yan siya Captain Jake.
1: Yun.
0: Kasi maraming beses naman na naana sa imong atubangan ang kamatuuran pero wala ni mo giatubang dili ka mo to sa kamatuuran because you are kana bitang in denial ka ba because of the feeling lagi nga gugma ana kamaga siya mangu na akong first siya mangu na akong unang ano uman nana siya ikana ano Captain Jake ako ha bilang babae Captain Jake ha namagunay feeling sa babae Captain Jake nga ako nang ipadayon nga relasyon kay tungod kumbaga mo ni ang exciting na relationship ba kay magtago-tago ka di ba and kana feeling yun Captain Jake nga kana feeling na gusto pa ka or you want more so mo na yang na feel pero at least karon Captain Jake at least wala na sila karon I think you have to kanang start to build yourself ikanang i-build ang imo ang self og balik kay ang nahitabo sa inyong relationship dili maguna siya kuan love ata Captain dili na siya love Captain Jake para sa lalaki it's a convenient relationship
1: yeah.
0: Kumbaga
1: gamiton
0: lang kaniya kay tungod mas convenient sa iya ha
1: yun kay nag imo mang gisugutan or tigitugutan
0: yeah. Oh do not allow things nga dili nga i-regret nimo pagabot sa panahon yeah. So para sa mga babae sa mga batanong yan minaw karon sa tuapog Captain Jake no bilang usa ka babae ang pinaka importante ang pinakauna natong buhaton pag mangita tag lalaki ang pinakauna dili bahalag dili gwapo
1: yan
0: bahalag dili gwapo itsuraan basta importante ako personally basta importante naay kahadlok sa Ginoo.
1: Plus factor na lang yun nga nakabana kagwapo.
0: Ang pinaka-importante sa panahon karon na ang kana bitawong ano Captain Jake.
1: Paspasigan may gatong oras
0: sa stress tayo. Sorry. Ang pinaka-importante is kanang naay pagigugma sa Ginoo og palangga ang pamilya.
1: Ayun, dinon.
0: Kana gid para sa kuan lang na kay mami laki lang ha. Mao na siya nga ko ang basihan sa kanang mamahimong maayong ta kanang lalaki.
1: Sige, salamat Mami Lucky. Thank you very much. Di kayo natutason kay atong oras pigado kayo. Daghan pa kayo tao dagit gusto na to i-explain. The very reason mga dalaga and the same kwan, the same kumbaga the same tinguha sa atong share of the day nga sana mapulutan ng aral ang kanyang kwento. And ang kanyang inside goes It goes out sa lahat ng mga dalaga kuno. Sana mapulutan ng aral ang aking kwento kapitan sa lahat ng mga dalagang nakikinig. Na huwag niyong hahayaan kasi pinagdaanan ko na to. Natawid ko na and patuloy kong itinatawid ngayon. Sobrang nahihirapan ako at sana huwag niyo nang pagdaanan pang didaanan ko. Ayan ang ibig niyang sabihin mga kaibigan sa kanyang kwento. Dinaanan ko na to at sobra kong nahirapan, huwag niyo nang daanan pa. Iwasan niyo na. Tama 'yon. And I am honoring sa to ang share of the day mga kaibigan. Na-appreciate namin ang intention mo na i-share ang kwento mo so that lahat ng mga dalaga, lahat ng kabatanunan and even not dalaga mga kaibigan. O dili lang mga basta lahat ng dalaga mga kaibigan.
0: Oh, yan,
1: lahat, especially sa mga batanon pagyugayo. Mga bata pagyud ba? The very reason nga nung hindi tayo pinapayagan ng mga magulang na magkaroon ng karelasyon, dilibot pasabot mga kaibigan na kanabang ginag-ipita ba? Ginag-ipita na stricto kayo ang parents. Usbo na to ha, klaro na to ha. Kung doon na may dalagang nakikinig ngayon na pinagbabawalan ng mga magulang, lalong-lalo na ng kanilang tatay, ng kanilang nanay, na magkaroon ng karelasyon sa edad na 17, 16, 15, 14, lalo pa siguro 13. bantay lang yun niya akong anak. Pag edad ng mga 13 anyos, 14 anyos, bantay lang yun niya skuwa.
0: Mga ay, kabali nakalimot kayo mga anak 12 anyos.
1: Yeah, 12 years old na akong bata and mo na akong fear kanunay. And the very reason, makinig pa mga kaibigan, the very reason nga nung di mo sugot ang usak hamahan, lalong-lalo na ang papa, nga magkaroon ang ilang dalagang anak o karelasyon sa edad pa lamang nga 16, 15, 14, bisan mag 18 years old mga kaibigan. Because, again, sama sa story na to karong adlawa ang ilang judgment premature kayo. Maglisod sila og adjust, maglisod sila
0: analyze
1: og sabot, maglisod sila og barug sa ilang kaugalingon because ang ilang experience, ang ilang kaalam is very shallow pa kaiba, mubo pa kaiba. Wala pagilantaw unsay consequence ani. Wa pagilantaw kung unsay negative effect ani. Paano kaya kung ganito ang mangyari? Ang ilaha lang, dala lang sila sa ilang emosyon, dala lang sila sa ilang gibati, sukdulan man, regardless kung ano man ang mangyari sa unan, bahala na. Mauna kasagarang thinking, lalong-lalo na sa mga batanon pa, kulang pa sa karanasan. And that is the very reason, mga kaibigan, nga dunay amahan, nga dili mo sugot, nga ang ilang anak nga, 15, 16, mga bata pa kayo, musulod na ugugma-gugma.
0: Yes, exactly.
1: Dili na tungod para ipiton, higpitan, bawalan lang, or, tawag ani, i-deprive lang ang ilang anak. Alam mo, kasagaran na bang dalaga, may ingon na, murama mo kaagi. Of course, niagi gani
0: ni. Sobra pa, magyagyagan.
1: Kaya gani, gitambagan. Kaya gani, ang mga lessons dito, gitudlo na sa inyo, ayaw kagihisa na. Dili pa panahon kay kulang ka pa sa karanasan, kulang ka pa sa kaalam, kulang ka pa sa baruganan, dali ka pang madala sa imong emosyon.
0: Yes.
1: And ang gusto lang ako mo explain, Mami Lucky, na magwi explanation na nang nainay scientific explanation na ba unsa bay nahitabo pagka main love mong gugka. Na magwi kina magwi science na Mami Lucky, di maguna lang basta kin higugma ka lang. Mo nang tao nga bisag kahibaw siyang mali na pero pilion gihapon yang mahigugma or pilion I don't think tama to imong gingon kagani. I don't think gugma ang tawag ani. Katangahan ni sa Mami Lucky.
0: Yes, kaya nga.
1: So ibig sabihin po mga kaibigan, gugma man gud dunay panagrespeto, dunay pag ang gugma man gud nga tinud-anay dunay pagtahod. Dili susama sa karanasan sa tong share of the day nga wa man tay pagtahod ngano man gamiton ra man ang babay. 17 years old pa, kaya talagang magagalit ang magulang. Dapat lang talaga masampal minsan. Na naman, talagang yun sa mani mo pag-unahon na. You are 17 years old lang. Gihayaan ni mo gamiton ka sa kalalaki and lisod kayo na. Now, na scientific explanation na mga kaibigan. Biological, doon ay mga chemical, biological component ang Mami Lucky. During sa mga panahon nga, research ko, ako ge-research dali-dali. Doon ay gitawag nato nga mga kanibid daw, mga happy hormones bitaw sa tuang lawas, Mami Lucky. Mga kaning dopamine, reward, pleasure, chemical sa tuang lawas. Ano bitaw mo, daog ka, mo bitaw ng sugal bitaw Mami Lucky, ganahan ka mo sugal, bisag kabalo ka nga, kapila na ka mo pildi niya, ganahan manggog ka sa feeling nga nakasulay kag daog ba? So, mo-increase ang chemical nga dopamine. Mo, ito yung pangitaon si mong brain kay lami, kaya ito siya, nga feeling. The same goes kung na-inlove ka sa kalalaki, nga bisag ibinuangan ka na, pero still, hopeful, gyapong ka nga, okay rani, nga naman, ginapangita ito ni mong feeling, nga ganahan kay ka, ma-excite ka, ma-happy ka, dito man na Mami Lucky. Mo man na siya ang ginapangita sa tong brain. Kana ba mga hormones ba? Happy hormones ba?
0: Happy hormones.
1: Yeah, so, dopamine, ang reward, pleasure, chemical sa tong lawas. Ibig sabihin, kanang if kanang ganang ang usa ka tawo ganahan sa usa ka butang because you are being rewarded. Kanang ganahan bitaw ka mo trabaho kay you are being rewarded. Yeah, mas the more ka ganahan mo trabaho because katong feeling nga gi-reward ka, mo to ang chemical o kanang feeling nga happy ka, mo to ang chemical reaction sa imong lawas mga kaibigan, ang tawag na dopamine. Mas labi kang mag ganahan ba? So, mo na siya. Napay daghan na Mami Lucky, napay serotonin, napay endorphins, mas konektado sa comfort, security, and long-term attachment. So, mo din yung mga chemical...
0: Chemical sa itong body, kanang chemical reaction.
1: Yan. So, mo na siya mga chemical reaction sa tuwang lawas. Nga pangitaon sa imong brain, may nga kabisag kahibaw na imong brain, nga mali isa, pero still, padayong ka. Kaya mo mo pangitaon sa imong lawas. Nga bisag kahibaw ka, nandi maayo, gatungod kay gipangitaan nimo tong katong feeling nga ma-excite ka, ma-happy ka. Na bisag mali na siya. So mo na siya. I hope masabtan niyo na nganong ako nang ako na siyang gitakel, nga ako nang explain because para masabtan ninyo nga Above all, dapat gamito ng utok.
0: Yes.
1: Ayan. Above all, ang imuhang utok may gamit. Logical ka mag-isip. Paano ang logical? Kaibaw kang mali, ayaw na paunda yun pa. Dili tungod kay unsa pa man ang gusto nimong ma-feel. Dili tungod sa unsa pa man ang gusto nimong maramdaman. Kundili, ang question, tama pa ba ni?
0: Yes, tama pa ba ang imong nabati?
1: Sakto pa ba ni? And kung matubag nimong not, dili na worth it ipaglaban, ginabastos na ko, ginababoy na ko ang imong relasyon. Then, ang judgment niya, regardless kung imong lawas, nagapangita pa itong feeling, nga nang ganahan bagani, padayon pa kang hopeful sa unahan, ayaw na. Kasi mas namamayani ang logical ni mo nga pag-iisip. Magunahon na kang di manitama. Doon na pa may mga butang maayong mahitabo sa ko sa unahan. And dili na ko hayaan nga bastuson lang ko, babuyon lang ko sa usa ka tawo nga wa man day pagtan-aw sa kuang pagtahod.
0: Mm-hmm.
1: Wala man day pagrespeto ni sa kuang ni akong partner, kay kung respeto pa ko nani, di ko binuangan nani. O dili po ko basta lang ikambyo sa uban nana. And the fact lang ikambyo ka, nga ilaron ka lang, ay ibig sabihin wala na ipagtahod sa imo ha. So mo na mga non-negotiable sa relationship. Pag sinabing non-negotiable, pwedeng magkamali minsan, pero magbantay ta kung ang pattern o ang mga red flags padayong gyapong ginabuhat, ayaw na tuguti. And the moment imong tugutan na siya, dili na sayop sa laing tao, dili na sayop sa taong nag-abuso, sayop na sa taong padayon nga mitugot nga abusaran sila. Klaro ba ito ako ang isulit?
0: Yes, tama yung mga explanation.
1: Ito, ha? Dili na sayop sa mga taong mi-abuso, sayop na ka na sa mga taong mitugot nga abusuhon sila. Ana ra na siya, mga no?
0: Do not, mga ito kong ingang kaya ni na Captain Jake nga, do not tolerate what you cannot, do not allow what you cannot tolerate.
1: Yan yun. You are what you tolerate. Hmm. You are what you tolerate. Ilan na, imo magugitugutan. And ayaw kalimot, again, sama sa kuang kanunay na mga gistorya sa mga nangagi pang story, mga kaibigan, ayaw mo kalimot, especially sa mga dalaga. Gipangga sa itong ginikanan, gipaskwela, giampingan, hoping na balang araw maging maayos ang kapalaran. Nagsakripisyo ang ginikanan. Dili! I mean, again, ulitin ko ha. Nagsakripisyo ang ginikanan, dili para binuangan ka lang. Dili aron binuangan ka lang sa laing tao. Dili alang sa abusuhon ka lang sa laing tao. Balsi og maayo ang ginikanan. Pinaagi sa pagtinarong sa imong kinabuhi. Dili yang maiyamaan. Pag mayo ang ginikanan, ayaw sana day.
0: Ayaw sa.
1: Patuo lang. Kay makamaayo man na siya. Dili man na makadaot. Niya ayaw sugdi. Kay basino niya og kanamang kung sugdan na nato, pangitaon na maguna nimo. So ganahan na ka.
0: Kanang the feeling ba? Feeling.
1: So ayaw sa. Mas maayo gihapon tong mas maayo gitong agion nimo sa tama nga proseso ang tanan. So, moabot man ang tamang panahon, sakto na ka sa edad, sakto na ka sa kaalam, pwede man, wa man mo gibawalan. Pero dapat sa panahon nga sakto na. Okay, ang gugma, pagka di pa nimo kayang kontrolon, gitawag na nila og too much love
0: will kill yourself.
1: Pwede makaguba sa imo ha.
0: Yes, makaguba sa imo kaugalingon.
1: Anyway, wa na tay oras, daghang salamat. Ugma na pud puhon ay sa Lunes na pud ay puhon.
0: Sunday na mo ugma.
1: I hope nga klaro ato ang mga tambag karong adlawa.
0: Of course.
1: Doon na mo nakatunan sa tuang story karong adlawa. Next time na pud sa Lunes na pud puhon madungan na ita sa programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
0: Uga ka si Mommy Lucky.
1: Papaalam na po kami. Huwag niyong kakalimutan ang lagi po naming bilin sa inyo, mga kaibigan. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Gaya ng ating share ngayon, hindi tapat ang kanyang karelasyon. For sure, may aanihing hindi maganda yon balang araw. Ayan. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanin. Maniwala ka, meron talagang ganyan. Hindi mo matatakasan yan. Ulitin ko, mga kaibigan, ano ang itinanim?
0: Yan din ang aanihin.
1: Yun din ang aanihin. Kaya kung nagtanim ka ng hindi maganda, balang araw, aanihin mo rin talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pinakamaganda, manatili kang tapat. Ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi ka magkukulang. Tapat ka sa paglilingkod, tapat ka sa iyong sarili, tapat ka sa iyong pinaglilingkuran, higit sa lahat, katapatan sa mga pagsunod sa mga salita ng Panginoong Diyos. Yun ang pinakamaganda. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, Sex, Marriage and Career.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Prudencia Altirado. Tapos, taga Panapo. Ay, kasulit ako sa Magnum si sir. Loodlo mo kung nagagamit ano yung Magnum Seed.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Seed!
5: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala nga problema. Okay na, relax na mi. Nakain naman sa ampuan. Barley, barato sa. Kaya lang po naman. Bili namin ang problema.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio. The time now on FMR. It's 3 o'clock. 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Mga kaigsuunan, maayong adlaw. Inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang modumala sa maong programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Handa ka na ba?
5: Welcome!
4: Ito na. Magsisimula na.
6: Ayaw na ugdo gaya, kaskasan ng gitara.
4: Ang FFMR.
5: Tingog Lokal.

0: Bingka, bisan asa.
1: Ay, bingka, perting lamin a.
0: Ay, hapon, kapamilya, ka-vibes.
1: Asa, bingka.
0: Sabado nga, sabado, ka-vibes. So, ready na mo sa 2 oras nga muno sa Bisaya o lokal ng mga talento.
1: Perting
0: lamin. Lingaw, greetings sa mga good vibes. Welcome, ka-vibes, sa programa
1: bingka.
0: FMR Tingog Lokal. Ang programa nga maghatag
1: sa
0: tingog.
1: Bingka.
0: Kagayon sa itong mga lokal nga artists. Kadiri sa itong kaedri. Atong talento. Atong ipasigarbo, ka-pamilya, ka-vibes.
1: Ahay ka mo. Ang
0: kapan kaya po, yung Kuya Jason, karong adlaw nga Sabado, 2 oras nga panaguban sa kahanginan. Ang inyong kuya, ang masaligan.
1: Alingan.
0: Kauban sa musika, ito, ang inyong kuya, Jason.
1: Bingka.
0: Sa tanang nagtrabaho karon, nagpahulay, nagbiyahe, nagnegosyo, nasa balay, nasa tanan na itong ka-vibes nga nag-Facebook Live karon. Ngayong hapon, may pagaminaw ka niyong tanan. Sa mga ka-vibes, ito tatang perting nangapi karon, o siyempre nagpares o nga bingka, lamian nga bingka, o sa ka-paborito ni Darwin Dinampu.
1: Ay!
0: Ayaw kalimot ka, vibes, nga pwede mong padalas yung request, greeting, shoutout sa mga agis sa itong mobile number nga 0951-220-0478.
1: Sa.
0: Siyempre, paminaw, pagkuyog, usap pa mga agis sa itong Facebook Live, research lang 9617-FMR Davao de Oro. O pwede ka buminaw, ka, vibes, sa mga agis sa itong mobile apps, search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Kita nyo sa pinakababa.
1: Ka.
0: Itong paboritong stasyon, ang FMR Davao de Oro. Sa mga ka-vibes sa itong nagbiyahe karon, oh. Amping always sa biyahe ka-vibes. Sa mga ka-vibes sa itong nasa lang panimalay karon,
1: oh, pano-
0: kauban nilang tagsa-tag sa kapamilya.
1: Kay,
0: may pag-aminaw, may pag-tunin ka niyong taraan kapamilya ka-vibes.
1: Bingka.
0: August 15, 2026 adlaw nga Sabado ka-vibes. Sa mga ka-vibes sa itong wali trabaho karon, padagat karon, amping always sa inyong paglingaw-lingaw. Siyempre, daladra ang pag-enjoy ka-vibes. Sa mga ka-vibes sa itong nag-long ride karon, kay moroy time nga lami ilong ride ka vibes kay ugma walay trabaho.
1: Isa.
0: Siyempre amping always always good nga dili maggara-gara sa dalan.
1: Iroan pinak
0: kay ang labi na og itsuraan ka.
1: Yay!
0: O kung di po ka itsuraan ayaw pud pangamong.
1: Yay! Tuwa sa bingka. Tulog.
0: Ito ka vibes sa amping always sa dalan, amping og. Siyempre always good isuot ang helmet niyo, i-check niyo mga sakyanan. Kung motor kung doon na pa pa sa kondisyon. Og siyempre always good magampo ba bago mo lakaw o bago mo padagan sa inyong sakyanan. Og siyempre sa mga ka-vibes sa itong nanarbaho karon sa itong mga
1: sa
0: hardworking ka-vibes, amping always ka-vibes sa mga trabaho ninyo. Mas importante ang luwas kaysa sa kaysa sa kwarta. Importante ang kaluwasan ka-vibes kay demanding doon na ipaghulag sa inyong matag pag-uli sa inyong panimalay ka-vibes. So, siyempre, happy happy birthday sa tanang celebral silang adlaw nga natawhan karon.
1: Sa
0: tanang birthday celebrant karon, happy happy birthday kanin yung tarang.
2: Happy birthday!
0: So, siyempre, happy piyesta usab sa tanang nagpiyesta karon. Kaya balita na ko daghandaw piyesta karon. Hindi na lang ko isa-isa hon. Basta happy piyesta kanin yung tarang. Sa tanang mga namiyesta karon, maayong pag taon-kaon ninyo dara. Sa mga namistang gipakaon ng mga igip o greenhouse.
1: Yay! Sa inyong pangitaon.
0: Grabe, lagi.
1: Yay! Kapalupa mo na sayod, ana. Ang bingka.
0: Sa mga ka-vibes sa karon nga nanarbaho na sa palingki sa mga laborer tenderog tendera naminaw sa programang FMR Tingog Lokal. Siyempre sa shoutout
1: ka.
0: Sa itong tanang local artist no, nga naasa na bungturan karon on raka paminaw sa itong programa karon. Ka-vibes, pwede ka mo mo-contact sa itong Facebook Facebook page. Pag-message mo rito, kasi na mo yung mga original ng mga kanta dra. Na wala pa ninyo na play or gusto ninyong i-play dra sa itong programang FMR Tingog Lokal. Ito nang i-play, ka-vibes, IPM lang ang Facebook page na to or i-follow na lang po ang 96.7 FMR Davao de Oro. Pag-message ko, ka-vibes, kaya tudluan ta ka or i-guide ta ka. Guide ka na mo kung asa ka pwede mag-send sa imuhang original nga kanta, ka-vibes.
1: Pagyo.
0: O siyempre sa mga ka-vibes sab na itong
1: ting bratuha sa bingka.
0: Sana all kayong pirminti makatilaw o bingka.
1: Yay! Ang bingka.
0: Bisag asa, bisag unsang higayuna, bisag unsang orasa, bisag unsang posisyon. Bingka pirminti.
1: Yay!
0: Mayong hapon ug may pagkuminaw kaniyang tanandra.
1: Bingka.
0: Ang atong oras, ka-pamilya ka-vibes, alas 4:19 na.
1: Perting lami bingka.
0: Rayon sa pagkuminaw, dere sa inyong paboritong stasyon, 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, ka-pamilya, ka-vibes, bingka, bisan asa.
1: Ang bingka, digid mong
3: magkakay. FMR,
4: Tingog Lokal.

0: ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Ipina Bisira, taga Matina, Pangilabaw City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
5: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 9-1-1.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Northeast Davao Chapter
4: FMR.
5: Tingog lokal.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti.
0: Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa mag-baby ay anak na babae. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Fishman Lakamura, taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum Tea, herbal coffee na akong gibati. Anong namagultahe, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom dyan ko anong Magnum Tea herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawa, tili ko kapuyon. Wala lang laban ako ulo. Dako dyan makatabang ang Magnum Tea herbal coffee. Pitibo po itong parato.
9: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
12: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers ug kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
13: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Port Dos National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

sa ngalan, samahan, o sana, kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Mga isuon, ato ang inursulan ng ato mga salaron, mandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, o kaninyo mga isuon, kaya nakalapas akong dako uyamot, sa unahuna, sa pulong ug sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kan Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga isuo, naroon ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluya nung takita sa Diyos sa mga kagagawang sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dado nung takita niya nga ito sa kinabuhing dayon. Amen.

0: ang Ginoo mana kaninyo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mibiyas si Jesus niadtong dapita umiadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug Sidon. Usa ka babaye nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita miduol kaniya ug mituaw. Sir, anak ni David, kaluyi in taon ako. Ang anak kong babae giyawaan o nag-antos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus. Miduo lang iya mga tinunan kaniya og mingon. Papahawa siya ah. Kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus. Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus. Sir, tabangi in taon ako, mingon siya. Si Jesus pitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga ero. Ang babae mitubag, tinuod ka na sir, apan bisan gani ang mga ero, makakaon man sa mga mumho nga mahulog ikan sa lamisa sa agalon. Og si Jesus bitubag kaniya, inday, pagkadako sa imong pagsali, matuman ang imong gihangyo. Og niadto gayong kutluan na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. Ang ato ang Ebanghelyo mga igsuon, kumon magkaayo ni nga istorya sa Ebanghelyo. Nagisgot maitungod sa pag-ayo ni Jesus sa anak sa usa ka babayi nga taga Kanaan. Pasabutan ni gawas ni siya sa banay sa Israel. Kaingunta nga hintil po ni siya kay gawas man siya sa banay sa Israel. Taga Kanaan ni siya. Unya, mao na nga ang conversation ni Yesu Kristo nga to sa babae, somehow muraog wala niya gitagaan og dako nga pagtagad. But it was a test of faith para sa babae. Mao na nga sa katapusan si Jesus mingon, kapag kadako sa imong pagsaling. Samtang gabiyahi ko gikan sa parokya padulong dari sa istasyon, I keep on asking ba. In what way man nakita ni Jesus nga dako ang pagsalig pagtuo aning bayhana sa iya ha nga giingnan na mangani ang maong babayi nga dili angay ihatag ang pagkaon sa mga anak ngadto sa mga ero. Murag degrading kay na siya paminawon ba, but sa lagi sa mas ingon, it was a test of faith. But God tests people not because diskumpiyado ang ato ang Ginoo, no, but because God wanted us to be rooted on what we believe. No? Ang babae, mo ni nigawa sa unang nabantayan dayon ako, nabantayan ako ganina, sigo pa malandong sa unsang pamagiha nga lawo man kayong pagtuo sa babae. Kaya ngunang si Jesus nga lawo may pagtuo, lawo may pagsalig. Kasi nga, bisan pa og taga-Kanaaning bayhana, bisan og dili siya Israelita, naasi pangyawat. Bahala gamay lang unta pansinon ko nimo. Bahala gamay lang sir, tagda lang gyud ko. Ino karong panahon na daghan kaayo sa atua, labi na sa mga generation karon mga bata, nga kulang kaayo og pagtagad. Ino isa sa mga rason nga nung daghan kaayo og depression, daghan kay mga tao nga naay depression because as a community, as part of the family, wala manggunato na tagad ang atuang isig kataw. Maurag yun na. We never think of others. We never think for the goodness of others. Mao na nga, ang dagan sa mga tao karon giuhaw o tagad. Tagad, dili lang kay pansin. Tagad, kay kumingon kag tagda pud, uy. Kanang pagtagad, wala lang ni mo siya gitanaw, wala lang ni mo siya nga gipansin. Pero imuha siyang giistorya, imuha siyang gitagaan o panahon. Somehow, mauni ang nakapaingon kang Jesus nga to sa babay, pagkadako sa imong pagsaling. Kay wa gyud siya ni undang hangtod nga wa siya matagad. wala madungog ni Jesus. So somehow persistent would always help us that our needs will be given. Mora man ni ang gusto sa to ang Ginoo nga kita diri sa kalibutan dili kay GSP tawa kulang sa pansino nga kita mahimong rooted sa tong pagtuo sa Ginoo bisan pa man og wala pa niya tagda ang ato ang mga panginahanglan. Kasi ang tao na naay tinuod nga panginahanglan o kung sincero sa iyang panginahanglan, mapasalamaton yun na siya bisan sa gamay nga tagad nga ihatag sa iyaha. Bisan sa gamay. Murag, kasi natian ako sa parokya ba? Dagan man nga mga parokyano, alabi na ito na ako sa syudad na assign. Dagan sa mga higayon nga, diyo ko mailan nga pari, makagunitog silhig, manilhig. Unya madungdong ra gyud ko ba madungdong dong naay pare dara dong na si father dong anak ba yang ako ang instruction preminti kanunay sa ko ang mga staff simple ra gyud kung naay mangita og pare pangutan agyud kung unsay kinahanglan mao ra gyud kung nako sa parokya tuktok ako ihingon dayon sa ko unsay panginahanglan anang bayana tagda interview ha kung unsay panginahanglan nganuman. Kaya ang simbahan, it is expected that we are service-oriented. We are the church nga maoy mo tagad sa mga tao. Og dili siya mahimong institusyon lamang nga ang tao maoy mo sunod sa tanan natong padagan. Sometimes, maoni ang gipangayo sa kadaghanan. Simbahan nga mo tagad sa bisan kinsa. That is muhatag o panahon, muhatag o importansya sa tanang mga butang. Umaw po ni karon sa atong pagigsuod sa atong Ginoo. There are many times nga sa laon yun sa Ginoo ang atong mga ginapangayo. Dili niya tagaan dayon o unsa man atong gipangayo. Makaingunta nga wa man tagitagad. But somehow God tests our faith and prepares us for something great to happen. Mura bitaw ka ng dili gusto sa Ginoo nga mahimutang impulsive buyer ba? Nga na nga kinaiya bitaw. Nga kung naanay kwarta, magkisi-kisi dayon nga na ako'y puhato kong mall, kaya na ako'y gusto paliton. Pero wa siya kabalo, unsa iyahang paliton. Or, na siya'y kwarta, nakakita siya sa iyahang, naganahan siya, bisag wala pa niya giyunahuna, kaya nakita niya nga nindot, ganahan siya, iyan ang paliton, mga impulsive buyer. Or, pag naay kwarta, iyaha po da yung hut dun. So, bilikado po na. God wanted us, God does not want us nga mahimutang impulsive sa ito ang mga ginapangayo sa iyaha. We need to root everything in faith. Muna sa ako sinatian, na ko'y gustong paliton. Balik-balikan yun ako na, bisan pa na ako ikapalit. Na ko'y gustong nga kalo sa pen shop. Kanapulo yun ako na balik-balikon. Kinahanglan ba yun ako ni o ba sinog naibog rako? Yan ang malandong kudaghan na makukalo sa kwarto. Di na siguro ko kinahanglan na yun. So, what is the purpose? No? Or, sapatos. Nagtuyok-tuyok ko sa gym mall. Daghan kayong sale. Alam niya paliton. Oy, kaya naman ko ikapalit. Pero pagunit na ako na malandong ko, napa man ko'y magamit ito pang dula o pickleball? Napa man ko'y magamit pambakta sa walking unako dara sa parokya? I do not need this one. Kaya naapa ko'y magamit. Sometimes, God wanted us not to be impulsive on what we ask for Him. It's just, we need to be rooted sa kung unsa ang kamatuuran, unsa ang tinuod niya panginahanglan. Ang inahan karon gift. Padayon yun niya o wala. Nagpunay yun siya o duol kang Isus. Nagpunay yun siya gingon, Ginoo, anak ni David. Kaluyin tao ng akong anak. Kay kung dili importante niya ang iyahang anak, di man na siya magpunay pangayo kang Isus. Di yun na siya magpatagad. Kay ang iya lang yun, bahala gamay lang, sir, paminawa lang yun ko. Gamay lang, sir, kay kabalo ko, ikaw rag yung makaayo. Ningana nga pagtuo ang nakita ni Isus. Pununta, makita po ni Jesus kana sa tuang kinabuhi. Mga isuon, maunang musimba ta matag Domingo. mao na nga muampo ta sa Ginoo. Kay gusto manggod nato nga mahimo tang rooted sa tong pagtuo kaniya. Ipakita nato nga na-appreciate nato ang iyang tagad sa tua. Bahala gamay. Bahala gamay. Because God never ceases muhatag sa iyang pansin ug tagad sa tuang mga panginahanglan. Naalagi mga panahon nga ginatistingan gyud ta. And if your prayers, even though you are persistent, are not yet given to you, pamalandungi. Kung kanabang imong gipangayo, tinuod ba gyud kaha na nga kinahanglan nimo. Pamalandungi. Kung maubag yun na ang tama nga formula sa imong prayer, pamalandungi kung maubag yun na ang angay pangayoon. Una mga igsuon, unta, dili na to, dili ta magbutang o dako kayong expectation sa ato ang Ginoo nga ihatag niya ang tanan natong gusto. It's just we need to put faith. Kay lagi, ang gikinahanglan nato sa Ginoo, dili man ang atong gipangayo mahatag, kung dili ang iyahang tagad. Unta mapansin kanunay ang atong pagpaningkamot ug madungog ang atong mga pangamuyo sa atong Ginoo. Kung kiniigo sa kabubuton, ihatag kini kanato sa tamang panahon. Hinaot pa unta. Amen. Manindog. Ato karong ipadayag ang atoang pagtuo kitantanan. Nagatuo ako sa usa ka Dios ang amahan na makagagawam sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod niya Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan. May kanahog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ug gilubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ang atong Ginoong Dios sa kanunay nagdasig kanato sa pag-ila o pagsinati sa iyang presensya diha sa atong nagkalain-laing guluhaton. Uban sa balang Espiritu Santo, mga muyo kita kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi kami kitantanan. Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ang atong Santo Papa, mga kaobispuhan, kaparian ug mga relihiyoso, mapadayunon sa ilang pag-alagad sa simbahan ug sa katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, patalinghugi kami.
1: Nga ang atong mga pangulo sa nagkalain-laing kanasuran, maglantaw unta sa kayuhan sa tanang katawhan, ilabi na gayod ni atong mga kabus ug naglisod tungod sa kapitos sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, patalinghugi kami.
1: Nga ang mga nag-anto sa nagkalain-laing balatian, nga tungod ni inis, sila halos makabsa na sa paglaom, nga tagaan unta sila sa Dios, sa grasya, sa kaligon, o kaayuhan aron makapadayon sila sa pagpakabuhi nining kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, patalinghugi kami.
1: Nga kitang tanan nga nagkatigom dinhi, nga unta maila nato ang Ginoo pinaagi sa atong pagpadayag sa atong pagtuo diha sa pulong o buhat. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, patalinghugi kami.
0: Ato sa Biyapil, sa ato ang mga pagampo, ang mga intensyon nga gihala ni Santos Camisa. Mga pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel Wiki Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora and family, Vice Mayor Sirian Reterba o Darling Reterba and family, Rosemary Daig and Terano family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Joy Balbin and family, Mr. and Mrs. Joselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Patay, Chelsea Jane and Chesley Jana, FM Radio Davao de Oro, Davnor Davao City and staff, usab sa pamilya nga Okleda o Garcia o sa pamilya nga Pereras. At usabihan po nga itong mga igsuon nga ni Panaw na, labi na ang kalag nila, Erlinda, Lulit, Armando, Shane, Ashley, Celso, Petronila, Purificacion, Emilio, Edita, Anatalio, Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benjamin Senior, Montano Senior, Leia, Dionisio, Sunny, Lolita, Angel, Benjamin, Ruben, Felomina, Esmeralda, Carmen, Alma, Fermin, Fedila, usab ang kalag ni Victor Senior, Crescencio, Lydia, kalag ni Margarito, Olpiana, usab kalag ni Jan, Samuel, Leticia, kalag usab ni Sullivan, kalag usab ni Cesar Senior, Felix Senior, ug ang tanang kalag sa purgatorio labi nang wala na nagahandom kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Langitno namong Amahan, sayod ka sa tanan namong mga paningkamot, himua nga nga mong mga buhat, ug pagkinabuhi, mahisubay, sumala sa imong kabubuton, kinimong ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manlingkod, ato karong andamo ng ato mga gasa.

0: Maigsuon. Mao kini ang kordero sa Dios na nagawagta sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo.
1: Ginoo, Ginoo, Ginoo. Kami mo, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon, Panginoon

0: manindog, magampo kita. O Dios nga maluluyon, pinagi ni sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot na mo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diya sa langit. Kinemong gipangayo, pinagi ni Kristo nga mong Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Now sa Jose.
0: Manalangin kaninyo ang Dios sa mga gawang satanan, sa ngalan sa Mahanog sana, kung sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen. Tapos na ang misa, lakaw ka mo, dadang kalinaw da kong gugma ni Kristo.
2: Salamat sa Dios. Dios.

Mayong gabi, mga Ekson ko Dani Cristo. Welcome sa ato ang programa, ang Buhing Grazia. And thankful kayo kita nga nakasaulo kita sa Santos Kamisa karong gabi una, labi na sa ato ang pagpangandam, no? Ugmang adlawa niya ang karong adlaw Sabado, piyesta ni Bering Maria sa Asunsyon. So sa tanang mga taga Asunsyon, happy fiesta kaninyo. Wadyog ko kalaaga. I was assigned there 2019. Mga more than a year po ko na-assigned dito sa maong parokyahan. No? Kwanto ka ng angat sa pandemic. No? So sa tanang taga Asunsyon, maayong gabi o happy fiesta kaninyo ka Father Gerson Estose. Kababayan ako, taga Santo Tomas. Father Gerson, maayong gabi o happy fiesta kaninyo din ha. O mga igsoon, buot po nato pasalamatan ang tanan itong mga kauban din sa ito ang programa. Ilabi na ang ito ang mga mag-aawit, si Kuya Jefferson o si Kuya Lito, o sa ito ang nag-aasikaso sa itong live stream, si Kuya Jason. Sa tanan usab nga nagapaminaw, nining ato ang programa, shout out sa inyo ang tanan, maying gabi o unta, nakapanihapon na mo. Og nakapangandam na kamo sa inyong kaugalingon sa inyong pagpahulay karong gabi una para ugmang adlawa makasimba kita sa tuang Dios nga halang don. Buot usab di ay nako mga igsuon na pasalamatan ang ato ang mga kauban diri sa istasyon nga nakapahimo nato nga posible nga ato ang programa ang Buhing Grazia kanunay gihapon nga live on air sa ato ang istasyon, labi na sa ato ang kongresista Ma'am Maricar Zamora nga kanunay nagasuporta sa ato ang programa. Ma'am Maricar, may gabi din na kanimo o God bless mo mga paningkamot, labi na para sa kayuhan din niya sa distrito sa Davao de Oro. Gusab, pasalamatan po nako si Sir JR Zamora nga kanunay po nagasuporta sa itong programa, kauban kang Ma'am Rose Terrano, ang iyaha pong sekretary, no? Nga mao po yato ang ginaduulan kanunay whenever nga naatay mga panginahanglanon nini nga ito ang programa. Ako sa pasalamatan ng atong halandong obispo, ang amahan sa Diocese sa Tagum, Bishop Medil Aseyo, nga mga isuon, kung wala ang iyahang go signal, para makasaulo kita ng Santos nga Misa, di ganyan mapahitabo ng tanan mo na Bishop. Maayong gabi, dagang kayong salamat. May you always have a good health for your ministry sa tuang Landong Diocese. O mga igsuon, ako usab i-congratulate ang tuang mga diakono. Upat ni sila kabuok nung ordinahan puhon. Og mga adlawa panawagon na ang ilahang mga bans, no, bans for ordination, and we are expecting that their dates will be released soon. Karong September man daw ang ilahang mga ordination. It also follows kay na may ordination na karon sa tradisyon sa tuang diocese na apo na siya announcement of assignments and appointments, no, sa mga pari ug sa bag-ong pare. So dito ni pahitabuon for sure sa last nga ordination. So ang uban nga mga detalye ani ipahibalo lang ni sa inyo ang mga tag-parokya kay naaman ni siya'y announcements pohon. Ubang adlaw mga igsuon, pizza 15, magsaulo kita sa umang adlaw pizza 16, no, magsaulo kita sa piyesta ni San Roque. Ayan. Isa ni siya sa mga common kaayong patron sa atuang simbahan, no, kani si San Roque. Bisan asa ta mo atong mga parokya na agyoy ma patron San Roque, no, isa siya sa mga ehemplo sa kinabuhi sa tao aside sa San Ignacio, San Vicente, mo man mga common diri sa atong diocese, sa atong lugar, no, nga mga patron ka Bering Maria, daghan kay titulo si Bering Maria, no, unya kani si San Roque. Daghan po niya mga milagro nga nahitabo, labi na mga deboto sa ilahang kinabuhi. So mga igsuon,
ang atuang pagkahisgutan karon since magsaulog man ta og San Roque ug ma nya daghan po mga patron nga ginasaulog natong piyesta. Why not we will talk about ngano man nga kining mga santos gi-assign man sila nga mahimong patron sa bisan unsa nga mga rason, no? Patron sa na si San Roque, halimbawa si San Roque nahimo na siyang patron sa mga infectious diseases, no? Kung kanamoy mga sakit, mga infections, naamoy mga sakit nga related sa infections, ang inyong patron, ang inyong pangayuan o pangaliya mao si San Roque. Ka-remember ko dito sa UST, sa chapel mismo sa university, ang parokya pangalan na Santo Rosario man to. Santo Rosario Parish, no? Dito sa may pultahan na ay usa ka imahe dito sa santos ang pangalan si Saint Jude. Niya sikat kayo ni siya nga santos sa tanang mga estudyante nganuman kay whenever nga naa gani mawala ang mga gamit maumanay pangayuan og pangaliya si Saint Jude, no? Jude na Tadeos kay kung kitabangan daw ka ni Saint Jude nga makit-an o makaplagan ang imuhang mga nawala ng mga butang. So, mao na ang mga patron, no? Na yung mga patron. Pero, pangutano na ito, nga naman, nga butangan man ni sila o mga patron sa bisan unsa nga mga hinungdan. So, ang tubag sa Simbahang Katoliko is this. The concept of saints serving as patrons of various causes, professions, or places is deeply embedded in the Catholic tradition. So, part yun na siya sa tradisyon sa pagkakatoliko nga kini mga santos, tagaan yun na siya o delegate, kuan ba na, i-assign yun na siya. Halimbawa, unay bago si Saint Carlos Acutis. Siya ang nahimong patron sa mga nasa social communications kana mo gamit sa media, no? Siya ang patron o kana siya niya sa kuan pod sa mga adorers sa Holy Eucharist na himo po siyang patron. So niya, so on and so forth. Part na siya sa tuang Katolikong tradisyon. Saints are often associated with particular aspects of life, reflecting their virtues, experiences, and the roles they played during their earthly lives. So, ang ilahang pagkapatron, somehow, dili na siya layo sa kahistorya sa ilahang kinabuhi o sa mga milagro nga ilahang nabuhat. Mauna nga, halimbawa, sikat diri patron diri sa Nabunturan, Saint Therese of the Child Jesus. Naimo na siyang patron saint pod sa mga kaparian because iyahang pagigugma ngadto sa mga pari, no? Kay siya nagaampo man mismo sa mga kaparian. Here are several key reasons why saints became patrons of specific causes. Morning una mga pipila ka mga rason. Una, example of holiness. Sila nahimong ehemplo sa pagkabalaan sa ilang kinabuhi. Saints exemplify virtues and can inspire people to lead holy lives. Their distinct life experiences often resonate with various groups, making them ideal patrons. For example, Saint Joseph is the patron saint of workers and fathers because he was a humble carpenter and provider of Jesus and Mary. So, sa ilahang kinabuhi, halimbawa, gigamit nga example diri si San Jose, ang bana ni Maria, nahimo po siyang patron sa mga laborers kasi nga siya usa ka panday. Unya, usa pod siya ka maayo nga bana, so nahimo siyang patron saint pod sa mga bana. So ningana, ang depende sa kun unsa ang iyahang na exemplify dinhi ang kinabuhi kadtong buhi pa siya. So mao to ang una nga rason is example of holiness. Ikaduha, intercessory power kanang gahom sa pagpangaliya. It is believed that saints can inter

nga naay daghang mga tawo nga nagaampo sa yaha tungod kay mga nawad-an o mga sa panahon nga desperado kaayo nga ginapangita nila ang kini mga butang nga tawo ba karon og mga panghitabo. So ningana siya intercessory power. So sabon nako number 1 mao ang example of holiness. Kaduha, intercessory power. Ikatulo, historical context. Many patronages arises from historical context. Daghan daw sa mga patron, mga santos, na imo silang patron tungod sa istorya sa panghitabo, where a saint's life or miraculous intervention indicated particular areas of concern or protection. For instance, Saint George became a patron saint of soldiers, as he is famously depicted slaying a dragon symbolizing the battle against evil. So, depende po sa konteksto kung unsa may pangitabo sa iyahang kinabuhi. Mo nang example karon si Saint George, na kung asa ang iyahang pangalan na himo siyang bantugan nga tigpangaliya sa mga sundalo tungod kay ang iyahang kinabuhi nakigbatok man siya sa yawa. Sa mahupod, gina-portray pod sa mga images, no, nga na ang ilaha pong pagkapatron, kaya naman na yung mga iconography na yung mga simbolism nga gigamit sa pagbuhat o imahe, that will also teach us and point us kung asa sila nga patron, no. Ikaupat, cultural significance. In various regions, certain saints embody the spirit of characteristics of the people. This local devotion often leads to the designation of that saint as patron. Kanabitawng ang iyahang pagkasantos nagdepict sa kung unsa ang kultura sa maong lugar. Example, Saint Patrick is celebrated as the patron saint of Ireland, deeply rooted in national identity and cultural heritage. Oh, so ningana, depende po sa base na ang identification niya is sa iyahang nasod nga nahimo siyang patron sa maong nasod. Kita diri apo, halimbawa sa Pilipinas, we call Mother Mary Guadalupe patroness of Filipinos sa Philippines, no. Gibuhat na siya tungod kay namatay dako nga debosyon nga to kang Maria, no. Tapos ang iyahang pangaliya, labi na ang kasinatian sa Guadalupe sa mga lumad, mao na nga nakapahimo usab usa sa mga rason nga si Mama Mary of Guadalupe or Lady of Guadalupe nga yung patron sa Pilipinas tungod sa iyahapong istorya, so on and so forth. So ikaapat, ang rason is cultural significance. Ikalima, specific requests for protection. Saints were often invoked during plagues, wars, or other significant trials, leading to their designation as patrons of those in distress. Saints like Saint Roch, San Roque, are invoked against plagues, reflecting their roles in offering protection. So, na example karon ng santos nga si nga ato ang sa ulogon ugma, ugmang adlawa si San Roque, nahimo siyang patron sa mga papiligro, mga plagues, mga dilubyo, mga unos, reflecting their roles in offering protection. So, ang nagahatag po ng designation ni Ana Manggudpod is ang Santo Papa or the Holy See. Particularly, ang mo-approve na ang Santo Papa. Mano mo yung untang, ang Santo Papa, mao'y mo declare kung asa siya nga patron. Depende yun na basihan sa iyahang kinabuhi. So, usabon nako, nganong naamay giunsa pag-assign sa ilaha ang ilahang pagkapatron sa mga dependent nagkadaiya nga mga specifics. Una, example of holiness. Ikaduha, intercessory power. Ikatulo, historical context. Ikaapat, cultural significance. Ugang ikalima, specific requests for protection. In conclusion, the idea of patronage serves as a profound reminder of the interconnection between the faithful and the saints, creating a spiritual bond that transcends time, where the virtues of saints continue to encourage and protect individuals and communities in their daily lives.

So mga igso, I hope nakadungag kini sa inyohang kahibalo sa inyohang pagpaminaw ning ato ang gamay ug mubo nga programa. Salamat kayo sa inyohang pag-uban. Sa tanan nga mga nag-comment sa ato ang Facebook live stream, gamay ra man ni sila sa pagkakaron kay basing nalipat sila. And we also ask apologies kung dili niyo makita sa Facebook page sa ato ang diocese ang ato ang live stream karon, kay ang ato ang Facebook sa diocese nag-usab manggod sila og pangalan bago lang nako na realize nga dili siya ma-cross post for now because nga nagbago pangalan ang mao nga Facebook page. But sooner or later I will be doing the coordination para makita po ninyo kining ato ang Santos nga misa din ha sa Facebook page sa ato ang diocese. And I'm very thankful nga naagi hapoy mga tao nga nagatultul mismo sa ato ang Facebook page sa 96.7 Favorite Music Radio Davao de Oro nga nagapaminaw ug nagasubaybay sa ato ang Santos nga misa ug sa ato ang hamubo nga programa. Daghan kayong salamat, shout out di ay kang Grisel Pasco Nies, kang Margarita Bourbon, kang Rose Salas, kang Janjan Monteverde o kang Irene Grendola. Mayong gabi din na kaniyong tanan. Salamat sa inyuhang pagpaminaw. Uga sa buot usab nako nga i-greet ang ato ang mga tigpaminaw din na sa ilang taksa-taksa ka mga panimalay via Facebook and via sa ato ang frequency sa 96.7. Labi na din ha sa ato ang mga igsuon. Kauban ako sa parokya sa Kamanlangan. Usab din na sa Barangay Tandawan, Fatima og sa Magangit. Barangay Magangit, kita-kita taugma sa inyong Santos nga misa para sa inyong fiesta. Greetings nako dira kay Kapitan Yani og kang Cons Larry sa Magangit. Karo kabalo ko busy kay mo karon kay magpiesta man mo ugma. Sa tanan mga nagapaminaw din ha sa lungsod sa New Bataan, daghan kayong salamat og unta mamaayo ang inyuhang pagpamahulay karong gabi una para ugmang adlaw. Sa tanan mga kaabag lektor nga nagapaminaw, unta namoy nakatunan sa ato ang gamay nga dungag kahibalo sa atong pagtuo, labi na nganong ang simbahan naghatag og designation nga mga patron sa mga santos. Sa mga nagkalain nga mga igsuon nato nga naa sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay dinha sa probinsya sa Davao del Norte o sa tanang parte sa probinsya sa Davao de Oro, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Unta, mamahimo kitang makanunayon sa pagbuhat o mga maayong butang o Diyos nung mga butang matag adlaw. Sa tanan mga nagapaminaw po sa laing nasod kung asa maabot ang ato ang Facebook live stream, daghang kayong salamat. O kita-kita na punta sa sunod nato nga mga programa o mga pakikambyo sa ato ang dungag kahibalo sa ato ang pagtuong Katoliko. Dinhi lamang kanunay kauban ng inyuhang alagad si Father Vic Lechido Jr., ang priest in charge sa Katilingban sa San Isidro Kamanlangan Chapel. Diriya sa atong programa, daghan kayong salamat. Paminaw kanunay sa programang Buhing Grazia live every Saturday 6 o'clock onwards dini sa ato ang istasyon sa 96.7 Favorite Music Radio. May God bless you all and may you have a good night rest. Daghan kayong salamat. Kita-kita ta sa sunod na po nato nga mga panag-uban.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings or reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

gugma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang yabot at all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: number one.
1: This is FMR.
2: Ang lupet!
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili na yun ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kay. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Look

0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo naman kong Magnum C, Capsule o Kape. Tapos di ba ito kamay, mawala yun. Kalawin sa Ginoon, wala yun. Munang minting yan ako na inom, kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kong inom, kalima, ane, Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Dati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, Kaobanato City, Tasusan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: #1. This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
8: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
9: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
10: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa gapan na po, ay, kasunod din ako sa Magnum C, sir. Noon lang ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoon na ako sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, na barapurapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Murag multo. Sa sugod, sige paramdam. Inigpaningil na. Mawala na lang kalit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Jadi sedek bagian sedek bawa main buntak gini yang terang. Main pengelanu garuk dia pakai orang segeron. Mangga menang, mangga menung, mangga indek, mangga undong. Itu mangga nanai, mangga dadai, garam peluna, mangga galak. Welcome setuang pak beragam rumah, setuang program Mama Tegak Dulu di minggu lamang bayi tebu, mangga galak. Soong! Angga Sunday Classics. Yes! Dudes romantiko ang ginagawan ka rumah galak until 9 o'clock in the morning. The city's number 1 FM radio station. Makini once again ang 101.9 FMR Dagbayan sa Davao. May buntag ganyan tanah. May pupunikasi ka di mga rosa girl. Nainday, madudong. Madudong na di karoon. Nga sa mga drivers. May morning ka rinyo yung tanah. Sa mga napalalunanong di mga rosa girl. Nilansang di mga dagal sa 101.9 FMR Davao. Mabatid sa kita may gala sa Imulcats. Kita karoon niya sa 96.7 FMR Dabaw di Uro nanukad ha semai na bunduran tu magabanan dia karena main buntag yang tenang dia si Jason Jepang si Tulich hello ganun yung tenang and 489.5 FMR Dabnor no stagom main buntag kung kaoban kanunay si ngayala sparring partner Harrison Serrelio. Hello, ganyan yung tala itong cellphone number para sa mga request greetings and dedications 0905-047-9954 again, that's 0905-047-9954 mga kakapwa para sa mga request greetings and dedications sa mga pagpanuko sa paghatod din eh. Okay, yung programang Sunday Classics pagkatod sa mga banikanhong mga huni o mga awit yung mga nindot may gala kung sila makahinumdum to sa itong mga utang karon, di ba? Mga yung mga tugtog, ha? So mga paborito sa itong mga nanay, mga tatay. Once again, my buntag! Good morning, good morning, good morning, dudes romantico once again! On the city's number 1 FM radio station, 101.9 FMR.

Sunday Classics. Gipasarap kong hanap kong pananaw sa nag-andihay nga panganod. Sa wadamham ilutaw ang daw manulunda mong larawan. Puot ko ikaw ang luparon. Aron pupuon nga daw kahawiran ni anang langit. Apang sanglit wa ko'y gahom. Aron sa paghimo ni anang tanan. Inungdan sa luha nagpatuho. Nagbakho sa tumang kagulanan. Nahisalaag ang dalan sa akong paglaw. Gimino sa kasaki. Nagitalikdan mo kining naalahot. Pagkahapdo sa samahan sa balatian nga mitabas ng kasingkasi. Nagihaguan sa pagdunggam sa suwab sa kasakit. Sa imong pagtaliwan gitalikdan mo kining walipad. Naubisiak ang nagdagtom nga gangit-ngit sa kagabhio. Kung matugaw sa akong mga panghay-hay o pag-agulo, nganong miabot ka paman sa akong kinabuhi? Na hinuon nga nakat-una ako sa paghigugma kanimo. Kalit kang mibiya, gitalikdan mo akong nag-inusara. Sa akong pagkatulog, kanunay ikaw nga mahando. Manlimbag sa kahigwaos kung mahinumdum sa mga kagahapon. Atong sigulanon kanunay na pukaw sa katulugon. Oh, pinangka. Gutlong malalin nga di ikaw makita. Apan sayang lamang kaya sa pagmata kalit kang mawala. Ngano ba gayon? Ngano ba nga nagkaabot pa man ang atong mga dalan? Ipagkaingon ko ba ug dayo na ang kalipay nga atong gisawan? Apa na unsa ba nga maumay bigo ba sa akong lugar? Di paabot ko ang imong pagbalik samtang ako may kinabuhi pa. Arumbog kuson pag-usab ang lugtab nga talikana sa atong gugma. Ug kun patay na ako, ug wanay gahom sa paghalok sa imong api. Maningkamot ako pinangga bisan na lamang sa paggakus sa imong anino. Buot kong sumpayan ang higwaos nga kuldas sa kahidla. Nga nagluag sa pagkalibkas sa bantayog sa kaugmaon. Humahan sa imong pagtaliwan. Oh, alaot

kamalang gihabong nagkabala lanug-lanog sa 101.9 FMR Davao Mangingal. Kauban lang gihapon na yung ubus nga laga dudes romantiko hangtod alas 9 sa bundang. Once again, may magpanagkaisika na magkaroon sa karoon samtang itong oras doon na kita ay 36 minutes sa mga nagkalagubon takna sa lasay sa buntag may galang adlong Domingo karoon. Again, sa buwan ng Agosto taong 2026. Tunga-tunga na ta sa bulan. Musta matanang mga nahigop karoon mga gabi. Kaya may pagpagapin, di ba karoon sa mga nagligid-ligid pa dia, bangon na mo dia. Ala, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Gisay! Higop na mong kape. Ang nindot ka kape, inuhigop po ang mga gala kabalo mo. O giniganahan ako kayo nga coffee. Tinuod lang. Pagtilaw na ako ng coffee, mga gala, hiyang. Hiyang kay ka kan lami lami lami so lami sa ba? Ya makaayo pagit si mohang lawas.

Pablo Monsanay Coffee. Tawag ni mga igsoon o Magnum C Herbal Coffee. Wow! Magnum C Herbal Coffee. Ha, ang color siya sa sea green. Green mga gagapwa. Inigtilaw ni mo, murag, hindi mo naman ignaay gatas, pero sa tinodo lang ay gatas, tungod lang sa mga herbal nga gi-combine tanan, o, gisagol tanan din ni mga igala na kayong murag na ay gatas. Lami kayo sa tagamtamon. Ang Magnum Sea Coffee mga igsoon, no? Non-dairy cream. No, wa gibutang sa dira? Non-dairy cream. Sa ato pa, kanabang walay gisanggol nga kining diligikan sa gatas, walay dairy milk ingredients nga gisanggol ani mga kapwa. O mga ka-vibes, di ba? O niya, ang naadin ni guyaba no, kanang laban na ba? Na moringa, kamunggay, di ba? Agaricus mushroom, ng uhong, ginseng, ah, tungkat, ano, tungkat ali, no? Stevia, ginkgo biloba, sino ginkgo biloba. So na din ni, no, mga herbal nga mga tanom na din ni mga kakapwa, dagan pa. Imo na ko dagan gisi man ni. Okay, lumik kayo. Green ang color. Nani sa mga parmasya? Ha? Nana sa mga parmasya, mga gabibes, no? Again, muanhamog mga parmasya, pagita na, ma'am, namoy ka tong Magnum C Herbal Coffee. Di ba? As in, lamigid siya, no? Lamigid siya, no? Kung be? Kung higo ako sa inumon kining Magnum C Herbal Coffee, ha? Nagimok na usap ang akong obol-obol.

0: ikaw lang bugdong itik na gidiw-kitiw sa balapukon kong kasingkas. Buot kong bukikion, ubulikaton ang masakit ang kagapo. Apan ikaw doon ay nagdumili sa gugmatang putli. Oh, sarapon ko man ang mga nangaging kagahapon. Wahingon ko man ang naglugitom ng mga dagom. Aruhi kita ko ikaw. Pinangga kong nahanaw. Buang kuno ako. Ay bundag. Ngadto kang Sir Captain Jake. Bundag ni mo sir, salamat kay sir kagahapon. Salamat and to Sir Erwin Makusang, tabi na Sir Erwin. Dating station manager din sa 96.7 na bunduran. Tabi doon naman sir. No, Makusang, no? Bong? Okay. Salamat sa mga pag-abi-abi kagahapon. Mario Erwin Makusang. Makusang lang. Salamat and to Sir Captain Jake. Thank you very strong. Salamat. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee. Grabe kay kalami, no? Nana dini ang laban na ugyab guyaba no kamunggay mangustin luyang dilaw ginseng sa pringuban dini no halos daganang no tungkat aling no so kumbalik ko na nan dairy cream siya wala siya gisagol ng gatas ininom mo gani mo murag na gatas ha. Murag ma-feel ni mga negatas pero wala tungod na sa kadaghan sa mga herbal nga mga tanom nga naa din ha mga kabimes, di ba? Mga lamig kaysa inumun. Kung wala mo mga farmasya, pangitaa ang Magnum C Herbal Coffee. Again, may buntag na ito kang Mario Montenegro diyan sa Agdao. Kilid sa Agdao pa flyover ka naghahimo diyan mga guan, mga busing. Gahimog mga busing sa mga molye sa mga saginan on sa panayang ginahimo diyan. May pagpaminaw diyan. So, nung Mario Montenegro, salamat sa pagpaminaw rin ng mga Rosa Garon. Agdao. Kusog na yung istasyon karon. Buntag ni mo na Kuya Mar. Ito naman nagpalanog na noga. Itong balik ko itong ito ang cellphone number 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Alang siya nung mga request, greetings and dedication. Oras mga kapwa, 47 minutes after 6 o'clock in the morning. Balik daw ba sa mga manindot ng mga banikanhong mga huni o gawin? After a few reminders.
1: Ang F

0: kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangk ni Dora.
1: Ay! Hala no!
2: EXL Makabuhay Plus dahil Tawid Capsule 1, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawid Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio Sunday Classics. Mga old songs na dili lang paminahon kundi makapabalik sa atong kagahapon. Sunday

Sales, kamulang kamulang ka paminaw sa 101.9 FM Davao. Sedi mga kaka-kabibes! Lanog-lanog garon. Once again, may buntag ito kang Mario Maligrohan. Yan sa may agdaw baba sa kining flyover. Lanog-lanog ang iyang monitor garon. Nang tigi mo bitog mga busing sa kon sa kinan sa nakalang mga ligid sa mga sagyan ba yung ginahimo. Tingalan na na. Tawagan na, busingiro. Ay muntag na tatay Mario Maligro. Maligro, Montenegro, Montenegro. Dili Maligro. Si Ruth Maligro man to. Sa may proxing ko, may pabamina sa mga Maligro family proxing ko San Miguel na eh. Naglanog-lanog usap ni Magaron sa Garon. Si Mario Montenegro. Lamad sinuhang pagbamina. Sir Captain Jake ng Magnum C. Lamad igapon, buhutan nga tao. Sir Irwin Makusang. May pagbamina. And to Sir Andrew. Ang MOR ganyan do. Pagbamina po ganda na sa una nagpamina po ganda siya. Salamat yung nga po sa mga gay-gayunan na nagkakita kita. Again, nagbalik ko na kumigala ng Magnum C Herbal o Herbal Coffee. Ano sa mga parmasya ni? No? So, lami kasi naman. Mga senior citizen, mani dapat inyong i-coffee? Ay, ano ito, pila yung isa ni? Tagpila ang sasya ni. Ano sa mga parmasya diri sa Davao? Muta na lang mo, namoy Magnum C Herbal Coffee. Green ang color sa siya na. Basta alam isa. Nindutin sa mga senior citizen, mga naminaw garon, mga byudog, mga byuda, mga guwapog, mga guwapa, labandira, labandiro. Kusinira, gusinira. Nindutin. Di na pang senior citizen sa tanan gini, no? O ganahan kayo, lami kayo inuman. Mura sa nagatas, pero wala na si gatas, ha? Nandiri cream na siya, wala gatas. Ang kabutang rin, oh. Tungkol na sa mga kinibang herbal ng mga tanong mga kabutang rin na ay kamunggay, na ay labana, na ay mangustin, na ay kinini ang luyang dilaw. No? O duwa mo na sa Bisaya. O sa paningkuban rin, daghang kayo kabutang rin itong katali na ay ginseng. So, labi sa inuman. Okay. Hello Dodge, mayong buntag kung sa'y title sa balag katong imuhang gibalag garina. Kwan to, title ito. Gipadala to ni Kwan, Princess Rivera, diya sa Apokon Tagum. Title itong balag ka to, kailangan ko sa tanaw na. Okay. Ang title itong balag, Kwan, ginahan daw kayo siya. Title ito. Alaot sa gugma. Alaot sa gugma. Padala ito ni Princess Rivera sa Pukong Tagum City. Salamat, no? O niya tatod. At ganyan kipang send ni Princess Rivera. O niya tatod. Laing balag daw sa bantuga. Ginabuhi ang mga galang. Sa panayon ito pag panagumanuman din sa 101.9 FMR Labaw. Sampai tunggu rasa 16 minutes after 7 o'clock in the morning with Dudes Room.

Happy Fiestas, tanang mga nagsologron silang kapistahan, Senyor San Roque. Di ba, Senyor San Roque? Ayong buntag yung tanang nag-fiesta geron. Yes, San Roque ni Gorilla, fiesta geron. Tanang naikapilya, naichapel geron, simbahan sa ni Senyor San Roque, happy fiesta kayong tanang. Yes, sa Dabao di Uro, sa magigalan, sa olog silang kapistahan geron. Naglanog-lanog na magkaroon sa karoon. Mista, media, si Sir Jeffrey Dos Pueblos. Andaw na ba ang tanan? Mamista, media, ni Sir Jason, kung nagtataon. Ha? Sir Jeffrey? Sir Jeffrey Dos Pueblos. Dasa na po di oro, andaw man, nagkimo namin Sir Jason doon. Sino-sino, ginimong simod karoon. Again, dani upaw diya sa ni Corilia Pista de Garon, no? Si ganang vlogger bito nga si Upaw. Hello, good morning, Ramon Montenegro, Jesus Montenegro, Mark Montenegro, diya sa may Mawa of Davao de Oro. Mayang paglanog-lanog, hindi mo karoon sa karoon, mayang pagpaminaw. Salamat ka rin yung tinan. Song coming in from Andy Williams, El Condor Pasa.

Hey, kung sa magkada, sa bata sa pag-inom mga gala sa Magnum C Herbal Coffee, mapalit sa tanang mga butika at mga parmasya dito sa Tibuok, Mindanao. Kung saan inom mo na, murag lamig kay gaya ni inom mo ni Magnum C kay dito sik-sik na, isan-san tanang mga herbal mga gala ng mga tanong. Okay?

Digimog na usab ang akong ubol-ubol. Kasi lagi ako mau ka na ang angay. Ako nga kanimo may dapi. Ako nga kanimo may pasakit. Ako nga kanimo may pahila. May katawa. May salikway o kanimo may talikot. Angay ka na ko ang imong panghimaraot. Kaligot-gut, pagdumot o kasilang. Ako nga kanhi mi pato. Ako nga kanhi mi pato. Ikaw ang tanan. Ang manulunda. Ang lamdaman ng kinabuhi o kahaya. Nalimot ako sa usa ka dagbas sa pagsulay. Ni gabon ang kalimot, ni hap ning kahiladman. Imong luhag bakho, wa tumbaling. Pangaliw po, pakimaluoy wa tagda. Gianod ako sa bulog sa matintalong hadla. Say asat ilan susud lakanong gimpa. Oh, karon inanay mi pasunding ning tadlawan kasaypanan inimo ning kasing-kasing matig-a. Imo di ay niini ang kahapdos. Ang linugdangan sa mga kasaypanan. Tanlag mag-antos sakiton way sama. Aniya ako. Di pakita kanimo. Dili aron banhawon katong gun-ob ng sugilanon. Nimo pabati sa mga pasalig nga limbong. Saan nga way katumanan kanhi gipa. Gipanam ko. Aniya ako. Kay muyukbo sa katag-asun sa imong pagpailo. Oh. Karon ko pa matugkad. Nagikinahanglan ko ikaw. Di ko ma. Gidamgo o gipangandoy. Apanulahin na ang pagpako. Pagpakiguli sa tanang pagkuhang. Pagkuhang ko kanimo. Mahal ko ikaw. Di ay ang magtuod kong gugma tuuhan mo o dili. Uway sa payan. Sa kukining tanan. Sa kukining tanan. Palihog, ihangyo ko lamang kanimo. Pasailuhay taon ako. Oh, pinangka.

Yes, we've got 37 minutes after 7 o'clock in the morning, mga kabibes. Dahil gabo ka muna kay paminaw sa 101.9 FM Altabao, programang Sunday Classics. Gabo lang gabo nun si Romantico till 9 o'clock in the morning. Ito nga balag katong itaga, ginabuhin ka ganina mga gala pasay lua. Roger Solarte, no? O niya, gipadala. Dari sa tua. Ni Princess Rivera dia sa apo kontagam sa di. Amat Princess Wilfredo Rivera ang buntag niya tay. Musta naman ka tay? Si Taba no? Dia sa Mavilia Consuelo Bugon may pagpaminaw. Hanggang sa planog-lanog garo may gala mga high zone o mahina ay family dia sa Maikulan Integrated Terminal din sa tuang dagbayan sa Dabao may pagpaminaw dia. Ngadto kang Alma kay Eden kay Bisagia Shumot kay Tatay Dadong danog-danog garo sila diha. Lamat sa inyong pagpaminaw. And also good morning katong mga Das Carmen kagapon wata na mga drivers sa mga tricycle drivers sa Carmen Dabao del Norte nag-stickering kagapon. Mga naminaw karon sa 101.9 yeah, sa may boulevard ng Tauran, sa may Tibungko, sa may Sasa, sa mga sakinan ng Tauran tog mga sticker sa 101.9 no? Yan yeah, ay ilan sa kini mga dayal mga gala, salamat kini tanan sa mga naminaw o diyan sa Agda Public Market si Nanay minaw si katong nga ni Nanay kini Sir Billy katong iyag yung itabunan itong sticker sa lying station kaya yung ipuli ang katong sticker sa FMR nasa Agdao naplit sa kalsada nga nagbaligyan na tiyanggian diya ay mga namiligyan sa mga kakanin diya no? Tangalan ni Munahin katong ituyok-tuyok yun namo nga nalira kayo nakita namong istasyon kay kusog kayong FMR Nanay, kalimot ko. Ilang niya tanaw na ko niya na yan. Ngalan ni Munay yan. Dahil sa may Agdao, Agdao Public Market kilid sa kalsada. Nairadyo ngayon, gisudog ka ng netbag. Para dili yun mahulog. Gisudog yung netbag, isang at sa ibabaw. Lain po, isang at sa ubos. Lamat na eh. Tanaw na ko na nasibat to rin ni Station Manager Billy Dulat rin, no? Signasip to din eh. Alam na doon nanay. Lamat sa pagpaminaw ah. Diyan sa may Agdao, nag-stickering. Diyan sa may Barrio Pantay kagapon. Tanang mga naminaw diyan karon. Naka-tune in sa 101.9. Thank you very strong. Diyan sa Carmen Dabao del Norte. Lamat kaya.